Sondern Audio.

lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa. Narito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami para dyan. Saan man at kailan man, laging sumasuma sa Himpapawid sa 99.5. Tatlong taong kasama sa tahanan ng bawat kalamaw at nananatiling number one kahit saan.

0: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
1: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
0: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
2: Häagen-Dazs. その green は上質の抹茶を惜しみなく。いざ解禁。いざグリーンティー。クリスピーサンドザグリーンティー抹茶。
3: 내가시원하게말해줄게。입자마자차가워서더위순삭몸에붙지않으니까시원한바람이왔다갔다시원해서소름시원해서시원서커 K2
4: V케어 들어보셨나요
5: V라인을 위해내가바꾼건딱하나 Twice a day 미아르
6: 1인1메뉴만하자며밥생각없다며
7: 맞네
8: 그럼마무리할까
9: 든든한식사후가볍게톡털자

0: Salamat sa isang viewer natin sa Fanmade Archive. Ay, okay, so yan.
1: So, prepare pala siguro yung live ba yan, satellite? Ano?

0: sama sa tahanan ng bawat kalamang nananatiling number one kahit saan.
1: Sex. Anong sex?

0: hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
1: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, founder ng Kawad Kalinga na si Tony Meloto, arestado dahil sa qualified trafficking sa Bulacan. Away sa mangga, nauwi sa pamamaril sa Isabela. Lola, patay. Isa patay, 50 pamilya na wala ng tirahan sa sunog sa Maynila. Isa pang sunog, sumiklab naman sa Quezon City.
2: Palagay ko ay ikagugulat ng mga kababayan natin.
1: Dating Senador Antonio Trillanes, may pasabog sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa namang mambabatas umaasang hindi makakaapekto sa impeachment ang ingay sa Senado. Habagat season, opisyal nang nagsimula. Update sa bagyong Tomeng, Alamin. At Bini, ginulat ang mga manonood sa special performance sa sold-out concert ni Lay Bay.
0: Kapamilya, inaresto ng mga otoridad si Tony Meloto, ang founder ng Gawad Kalinga sa Bulacan, Biyernes ng gabi. Kaugnay ito ng 2 counts ng kasong qualified human trafficking. Umaapela naman ang patas na pagdinig ang kampo ni Meloto. Nagpapatrol Liza Aquino.
3: Sa liblib na lugar sa Barangay Encanto, Angat, Bulacan, natunto ng mga operatiba ng Bulacan Police Provincial Office. Ang farm na kinaroroonan ni Tony Meloto, ang founder ng non-government organization na Gawad Kalinga.
4: Ayaw lang namin ang gulo din.
3: Inaresto nila ang 76 anyos na si Meloto na may warrant of arrest para sa 2 counts ng qualified trafficking.
5: Isener po kay Antonio Meloto po ang isang warrant of arrest issued po ng ating Malolos Court. At ito po ay meron po siyang kaso na 2 counts po ng qualified trafficking, no bail recommended. Peacefully naman po siyang sumama, wala naman pong naging komosyon. Nadala po natin siya sa aming po, provincial office po ng Mapayapan.
3: Setyembre noong nakaraang taon, inireklamo ng pangmumolestya at human trafficking ang suspect ng 2 lalaking minor de edad. Sa official statement ng legal counsel ng mga biktima, ikinatawa nila ang pag-aresto kay Meloto. Dumating naman sa stasyon ng pulis ang mga kinatawa ni Meloto pero hindi pa umunuhanda ang suspect para magbigay ng kanyang pahayag. Nanawagan naman ang kaibigan at kasamahan ni Meloto na si Attorney Alex Lacson na mabigyan ng patas sa pagkakataon si Meloto na madepensahan niya ang sarili sa korte. Lalo't nakilala si Meloto sa kanyang mga advokasya gaya ng libreng pabahay at iba-ibang livelihood projects na handog ng kanyang GK Foundation para sa mga mahihirap. Ayon sa Bulacan Police Provincial Office ay sumailalim na sa booking process si Meloto Biyernes ng gabi. Pero hanggat hinihintay ang kanyang commitment order ay dito muna sa Angat Municipal Police Station siya makukulong. Liza Aquino, ABS-CBN News.
0: Samantala, patay ang 68 taong gulang na lola matapos barilin dahil sa away sa pangunguha umano ng mangga sa Santa Maria Isabela. Ayon sa Santa Maria Police Station na abutan ng 51 taong gulang na lalaking suspect ang biktima at 2 iba pa na nangunguha ng bunga ng mangga sa lupa umano niya. Mainit silang nagtalo hanggang sa kumuha ng baril ang suspect at pinaputukan ang biktima. 3 tama ng bala sa dibdib ang tinamo ng biktima na sanhi ng kanyang pagkamatay. Matagal na umanong may alitan ang suspect at biktima kaugnay ng hangganan ng kani-kanilang lupa. Tumakas ang suspect pero natunton at naaresto siya ng mga otoridad. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente.
1: Arestado ang lalaking nang molesta at nagtangkang manghalay umano sa 2 kaanak na babae sa Talisay, Batangas. Tapos na umanong mag-inuman ang suspect na si alias Dagul at 1 kaanak sa 2 palapag ng bahay. Pumasok umano ang suspect sa kwarto ng isa sa mga biktima at hinipuan siya sa maseselang bahagi ng katawan. Nakita ito ng anak ng biktima kaya lumabas ang suspect. Pero makalipas sa 1 oras, bumalik ang suspect at muling minolest siya ang biktima. Muling nagising ang bata kaya lumabas ulit ng kwarto ang suspect. Ayon sa mga otoridad, dumiretso ang suspect sa kwarto ng 2 biktima para halayin Nakita rin ito ng bata kaya nang hingi na siya ng tulong. Nang buksan ng asawa ng biktima ang pinto ng kwarto, kumaripas ng takbo ang suspect at tumalon na sa balkonahe. Bumagsak at nawalan siya ng malay. Dinala siya sa ospital ng mga responding pulis. Nang magkamalay, agad siyang inaresto. Sinampahan na siya ng kaukulang reklamo. Isang patay at aabot sa 50 pamilya ang nawalan ng tahanan sa sunog na sumiklab sa Paseco area sa Maynila ngayong Sabado. Sugatan naman ang isang residente sa isa pang insidente ng sunog sa Quezon City. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
6: Lakas pa naman ang hangin.
7: Magtatanghali ng Sabado nang bumungad sa mga taga Dubai Street sa Paseco, Maynila ang makapal na usok.
8: Ang init niyan dyan.
7: Sa isa pang video, umakyat sa bubong at nagbayanihan ang ilang residente para apulahin ang apoy.
9: Bilis talaga. Nagtulong-tulong sila lahat. Lahat sila mga tubig nila binibigay sa amin. Pinapatay namin. Nakatulong din yung bumbiro nung dumating.
7: Ititigas ng Manila Fire District ang sunog sa ikatlong alarma kung saan hindi bababa sa 12 truck ng bumbero ang rumisponde. Bukod pa riyan ang mga fire volunteers.
10: Pabago-bago po yung shift ng hangin. So imbis na papunta lang sa likod, bigla siya nag-shift sa kanan. Nasalubong po natin yon at hindi na po siya kumalat.
7: Mag-aalauna ng hapon ang tuluyang maapula ang sunog. Nalumo ang mga nasunugan sa kanilang sinapit.
11: Wala pang ako na rin na sumabog. Sabi ni Misiko, baka managsasahing lang doon sa taas. May nangupahan. Lumabas ako. Paglabas ko, pagsara ko sa gate, pagharap ko, wala na, nag-apoy na. Oo, kaya sumigaw na ako na may sunog.
12: Nagtawag yung biyanan ko na nasunog daw yung bahay namin. Buti na lang yung mga anak ko wala doon sa bahay. Walang natira kahit isang gamit. Pati yung naipon ko na pira para sa panganganak ko naubos.
7: Ayon sa mga otoridad, isa ang kumpirmadong nasawi sa sunog habang aabot sa 50 pamilya ang nawala ng tirahan. Pansamantala sila ngayong tumutuloy sa Paseco Evacuation Center. Samantala, sugatan naman ang 31-anyos na lalaki sa sunog na sumiklab sa Barangay Sikatuna Village sa Quezon City Sabado ng hapon. Sa inisyal na imbestigasyon, nagsimula ang sunog sa second floor ng isang apartment na nagsisilbing bodega. Agad ding naapula ang apoy matapos ang mahigit kalahating oras. Inaalam pa ng BFP ang pinagmula ng sunog at ang kabuang halaga ng pinsala nito. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
1: Balikman sana si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang 4 na araw na state visit sa Japan. Marami anyang nagawa at napagkasunduan para sa mga bagong investment, kalakal at tulungan sa seguridad. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
13: Naging mainit ang pagtanggap ng Japan sa mga Pilipino na bahagi ng delegasyon sa state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bago bumalik ng Pilipinas, tinawag ng Pangulo na produktibo ang naging pagbisita. Lalo't maraming investment ang na-secure sa kanyang sunod-sunod na pulong sa mga kumpanya sa Japan.
14: Well, the very first, I suppose the way we could describe it is that we have aspirations to become a hub in Asia. Because as I keep reminding our potential investors, the Philippines is only 4 hours away from every major capital in Asia. And that puts us geographically at the center of Asia.
13: Nasa sektor ng semiconductor at chip building ang karamihan ng mga kasunduan na nilagdaan ng Pangulo dito. Pero may mga napag-usapan din sa battery production, artificial intelligence at maging sa power generation.
14: So most of what we were talking about were really to look forward for the future and try to engage partners so that we are ready, we are able to be trained, and we are ready with the infrastructure and the ecosystem that will support this new high-tech industries.
13: May kasunduan din sa intelligence sharing ang Pilipinas at Japan na magagamit hindi lamang sa depensa kundi pati na sa ibang aspeto gaya ng agrikultura at teknolohiya.
15: Mahaba ang kasaysayan na pinagsamahan ng Pilipinas at ng Japan. Sa pagtatapos ng kanyang state visit, tiniyak ng Pangulo na madadama ng lahat ng mga Pilipino ang epekto ng mga kasunduan na nilagdaan dito.
13: Ikinwento rin ng Pangulo ang mga napag-usapan nila ni Emperor Naruhito sa state call. Nagagaluhan ng Pangulo ang Japanese Imperial couple ng halo-halo set kasama ang baso, kutsara at recipe nito.
14: It was a very, shall we say, warm conversation, and we were very flattered that Japanese are very strict about formality and ritual, but once we did the emperor and the empress were very, very warm and treated us like long lost friends. Their majesties were as gracious and as hospitable as any other host that we have had.
13: Sa huling araw ng state visit, isa-isang sinagot ang Pangulo ang mga issue sa magulong politika sa bansa.
14: It is the people who have indulged themselves in politics for their own benefit, not for the benefit of the people, not for the benefit of the system, not for the benefit of anybody but themselves. Sila lamang ang pwedeng magbaba ng gulo na nangyayari. Hindi galing sa amin ang gulo na yan.
13: Sunod na agenda naman ng Pangulo ang pagtanggap sa Pangulo ng Vietnam na magsasagawa naman ng state visit sa Pilipinas. Jervis Manahan, ABS-CBN News, Tokyo, Japan.
0: Nanakot sa I Want ang True Manila Encounters na base sa nakakakilabot na karanasan ng ating mga kapamilya. Muling magpapasaya naman ang 90s hit sitcom na Home Along the Riles, The Reunion. Ang iba pang latest sa showbiz sa pagpapatrol ni Ana Cerezo.
6: Mula sa pagiging hit sitcom noong 90s. Talaga naman sa mga sinehan sa June 17 ang Home Along the Riles, The Reunion, na in time para sa Father's Day weekend. Ayon sa direktor at cast na si Boy Tukizon, aksidente lang ang pagbuo sa pelikula at inabot sila ng 2 taon para mahanap ang OG cast.
8: Hindi namin sinasadya ng karunong movie. Nag-umpisa lang to into... Nag-reunion yung buong cast ng Home Along. Kasi unti-unti,
16: sinama-sama namin ultimong yung mga sunog bagay. Tumagal yung time na paghahanap. Kasi, of course, 30 years yung... I mean, from the last time na nagkita-kita talaga kami. Masaya kami na nasama namin lahat.
6: Special ang reunion nila sa big screen na isang natatanging tribute din ng buong Cosme family sa kanilang tatay Kevin na si Dolphy. Aabangan naman sa I Want ang upcoming 6-episode horror anthology nila ng Creation Studios na True Manila Encounters. Ang mga kwento ay pipiliin mula sa mga totoong experience ng mga kapamilya.
17: Really what caught our attention was that, you know, it was really a cross between Oka Tokat and MMK.
6: May lineup na anila sila ng mga direktor na magbibigay buhay sa iba't ibang kwento ng katatakutan.
17: All of them can do horror, but different types of horror and fear. So may jump scare, may eerie, kind of creepy pasta type of storytelling, suspense, thriller. So when you see one episode and another, you don't get the same horror experience. And you want to make sure there's a diversity of stories as well. Parang we'll match them with the director that we think parang the style best fits the kwento.
6: Sa mundo naman ng musika, kaka-release pa lang pero LSS na agad ang fandom sa bagong awit ni Jaren na Got You. Sa launch ng music video sa Mandaluyong, sabay-sabay na nakikanta ang fans.
18: When Got You, when the track Got You was sent to me, it was perfect. I didn't have to say anything about it. It was just beautiful.
6: Emosyonal na nagpasalamat si Jaren sa kanyang taga-suporta.
18: It's still crazy that you guys are still supporting me to this day. You guys still support for me and I love you guys so much for that.
6: Streaming na ang music video ng Got You. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: Isa malubha ang lagay matapos banggain ng dump truck ang motor.
19: sa DZMM.
20: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: DZMM, numero uno sa aksyon!
21: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, Silimarina Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
22: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: May silimarin, may multivitamins pa.
24: Yan, ang Liver Aid Pro.
23: Tulong sa pangangalaga ng atay.
24: Liver up na tayo
23: with Liver Aid Pro.
25: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
26: Ako to, si Chang Ami.
25: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
27: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.
28: Ha! Nakakabahong germs! Mag all new Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.

0: Radyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kapag tayo'y sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
1: Sigurado nung papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.

0: si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol.

ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: nasawi ang menor de edad na rider at ang kasniyang senior citizen habang sugatan ang isa pang babaeng kaangkas din matapos silang salpukin ng dump truck habang binabaybay ang Maharlika Highway sa Tuguegarao City noong Huwebes. Batay sa investigasyon, binabagtas ng dump truck ang kalsada nang biglang sumalubong ang motorsiklong sakay ang mga biktima. Mag-o-overtake umano ito sa sinusundang truck kaya lumihis ng linya. Sa lakas ng pagkakabangga, nakaladkad ang mga sakay ng motor. Dead on arrival ang rider at ang senior citizen na kaangkas habang kritikal ang kondisyon ng isa pang babaeng pasahero. Nasa kustodiya na ng Tuguegarao Police Station ang driver ng dump truck habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente.
1: Ng developer at contractor ng gumuhong gusali sa barangay Balibago, Angeles City, na haharapin nila ang kanilang responsibilidad sa trahedya. Bumuo na rin ang fact-finding task force ang lokal na pamahalaan at isinailalim sa preventive suspension ang dalawang opisyal ng City Hall habang nagpapatuloy ang investigasyon. Live mula Balibago, Angeles City, nagpapatrol Gracie Rutao. Gracie, ano pa ang sinabi ng mga abogado?
2: Zen, hindi tinipid ang proyekto. Yan ang iginiit ng mga kinatawan ng may-ari at contractor ng gumuhong gusali sa barangay Balibago. Giit nila, kumpleto anila sila sa mga kinakailangan permit at dokumento bago pa nagsimula ang konstruksyon. Tapos ang trahedya ng pagguho ng itinatayong 9-story hotel sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Anim na ang na-recover na bangkay, habang 14 pa ang pinaniniwala ang natabunan. Ngayon, humarap na ang kinatawan ng may-ari at kontraktor ng gusali. Nagpaabot sila ng pakikiramay sa pamilyang namatayan. Tiniyak din nilang haharapin ang responsibilidad at sasagutin ng kanilang mga kliyente ang gastusin sa pagpapagamot ng mga sugatang biktima at pagpapalibing sa mga nasawi.
3: Sa lahat po na naapektuhan, hindi po kami tatalikod at sasagutin po namin lahat ng dapat po sagutin upang maibsan po yung kalungkutan at po yung mga perwisyo pong natamo sa trahedya pong ito.
4: Si contractor, tutulong talaga siya.
5: Even sa mga nearby na...
4: Oo, lahat ng mga naapektuhan doon, even doon sa mga workers, tutulong naman si contractor.
2: Nilinaw din ng abogado ng Construction and Steelworks, hindi nagtago ang kanilang kumpanya matapos ang insidente. Katunayan, ilang oras lang anila matapos ang pagguho. Nagtungo na sa lugar ang mga kinatawan ng kumpanya para makipag-ugnayan sa mga biktima.
4: They were there 5. Nandun sila ng 5. Doon sa place, kaya hindi sila lumutang. Ang talagang personal na reason nila, bakit sinabi nila sa akin na baka kuyugin tayo dyan. Understandable yung fear nila na baka mataas yung emotion doon during that time. Yung naging babaw lang during that time is natakot sila eh.
2: Nilinaw din nilang 18 lang ang construction workers ang naka-duty sa construction site nang mangyari ang pagguho. Iginiit din nilang sumunod ang contractor sa mga umiiral na engineering at construction standards at hindi tinipid ang proyekto.
4: Definitely, yun ang una kong tanong. Actually, before engineer, tinipid.

0: made, requested during bago sila mag-operate. Hindi naman kami papayagan mag-construct kung hindi pa hindi pa complete.
1: Pero marami pa rin hindi nasasagot, gaya ng kung kailan nakatakdang matapos ang proyekto. Bakit ito naantala at kung bahagi nga ba ng orihinal na aprobadong plano ang pagtatayo ng 9 na palapag na gusali na may 2 roof deck? Inanunsyo naman ng Angeles City LGU ang pagbuo ng fact-finding at investigation task force na magsasagawa ng masusing investigasyon sa pagguho ng gusali.
2: We have to wait for the evaluation and findings of the investigating body. So let us wait for their report. I believe the mayor will make an instructions to the investigating committee to make weekly reports so that we can update you of the progress of the investigation.
1: Sa ilalim ng Executive Order Number 026, kailangan magsumite ang task force ng paunang ulat sa loob ng 15 araw mula sa pagkakabuo at isang pinal na komprehensibong ulat sa loob ng 60 araw maliban kung palawigin ito ng alkalde dahil sa makatwirang dahilan. Ayon sa lokal na pamahalaan, binuksan ng insidente ang seryosong usapin hinggil sa pagsunod sa National Building Code of the Philippines, Structural Integrity Standards, Engineering at Architectural Plans, proseso ng pagkuha ng permit at pangangasiwa sa konstruksyon. Samantala, isinailalim na sa preventive suspension ang 2 opisyal ng Angeles City Office of the City Building Official o OCBO habang nagpapatuloy ang investigasyon.
2: After the recommendation of the fact-finding, absolutely lahat po ng responsible people will be held accountable.
1: Epektibo ang preventive suspension sa loob ng hanggang 60 araw mula Hunyo a 1 hanggang hindi lalampas ng Hulyo a 30, 2026. Ngayong araw, muling binindisyon na ng pari ang mga rescuer at ang lugar ng insidente para sa ligtas na operasyon at matagumpay na paghahanap sa ibang natabunan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa sangti ng pagguho, kung makikita nyo ngayon dito sa likuran ko, tuloy-tuloy rin ang search, rescue, retrieval and clearing operations. Umaasa ang mga rescuer at pamilya ng mga nawawala na may mga buhay pang makikita at makukuha mula sa ilalim ng mga guho. Zen?
3: Gracie, may impormasyon ba tayo tungkol doon sa lokasyon ng barracks ng mga construction workers? Kasi may nabanggit si bagong Secretary Tolentino na nasa labor code na hindi dapat located yung barracks doon sa loob mismo nung itinatay yung gusali.
1: Yan din ang nabanggit natin kanina doon sa kinatawan ng contractor. Ang sabi niya, hindi daw pinapayagan ng contractor ang magstay o matulog doon mismo sa ginagawang building. Ang pagkakaalam niya ay merong itinayong barracks kung hindi sa harapan sa within the vicinity ng ginagawang structure. Yun nga lang, hindi rin daw nila alam kung umakyat itong mga construction worker dahil mainit at gusto nila doon dahil mas mahangin. Zen?
3: Okay. Maraming salamat, Gracie Rutao.
4: Kapamilya, ihanda na ang mga payong at kapote. Opisyal na pong idineklara ng Pag-asa ngayong Sabado ang simula ng habagat season. Ibig sabihin, lalapit na ang opisyal na pagpasok ng tag-ulan sa bansa sa mga susunod na araw o linggo. Kaya ngayon pa lang, nagbabala na ang Pag-asa sa publiko at mga lokal na pamahalaan na mag-ingat at maghanda sa mga banta ng pagbaha at landslides na dulot ng mga pagbuhos ng ulan. Samantala, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang Typhoon Domeng na may international name na Jiang Mi. Sa huling datos ng Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 815 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 150 kilometers per hour. Nananatili pang mababa ang tsansa nitong mag-landfall o direktang tumama sa alinmang bahagi ng kalupaan ng Pilipinas. Pero dahil sa trough o buntot ng bagyo, makararanas ng maulap na papawiwing, may kalat na pag-ulan, kulog at kidlat ang Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Hinahatak din ng bagyo

Ang habagat na magdudulot din ng maulap na kalangitan na may kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batangas at Lanao del Norte. Dito naman sa Metro

0: inventions. At ito po yung isa.
1: Ipakikita niya ang iba pa niyang invention tulad nitong automatic tasampayan at smart trash bin. Para kay Neil, bukod sa pagiging praktikal, mas pakikinabangan ang kanyang invention sa tahanan ng bawat pamilya.
0: Maganda po talaga yung kapatid.

0: Abangan ang buong kwento sa Tao Po ngayong Sabado 6:45 ng gabi.
1: Dating Senador Antonio Trillanes IV may pasapog sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At pala cherry blossoms na puno sa Bohol, agaw eksena sa mga namamasyal sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
3: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa maayos na liver function,
6: Liveraid Pro.
5: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
7: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex.
9: Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasama pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Sigurado pa panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at

Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: naman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol

0: Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Dating Senador Antonio Trillanes IV na magbibigay siya ng dagdag at pasabog na testimonya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, nilinaw naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang mali sa pagtalakay sa pag-amyenda ng Senate rules tulad ng teleconferencing. Nagpapatrol, Alison Co.
2: Men and women have been witnesses.
3: Sa kanyang Facebook Live nitong Biyernes, nilinaw ni Senate President Alan Peter Cayetano ang issue ng pag-amyenda sa Senate rule kaugnay ng teleconferencing. Anya, nais lang muna niya pagbotohan kung pag-uusapan ba ito sa plenaryo at hindi ang mismong panukalang amyenda ni Senator Rodante Marcoleta na payagan ng mga senador na dumalo at bumoto online sa mga sesyon ng Senado at impeachment trial bilang impeachment court gamit ang teleconferencing.
2: Wala pa ho kami doon. Ang pinagbobotohan pa lang ho, whether or not pag-uusapan ito. So again, to the heart of democracy, is there anything wrong with talking about changing the rules? Can we discuss?
3: Kasunod ito ng walkout ng mga miyembro ng Minorya noong Martes na tuto sa

0: Enmienda ni Marcoleta. Sagot naman ni Senator Ping Lacson ngayong araw, walang mali kung pagdebatehan ang anumang panukalang resolusyon o hakbang na baguhin ang anumang Senate rule. Pero mali-anya ang mga hakbang na nagbabalewala sa mismong alituntunin at procedure ng Senado. Minamadalian niyang ipasa ang motion para sa amyenda na nakabinbin pa sa Committee on Rules. Inaasahang ipagpapatuloy ang diskusyon sa amyenda sa darating na Lunes. Umaasa naman ang isang kongresista na hindi makakasagabal sa impeachment proceedings ang anyay ingay ngayon sa Senado.
1: The impeachment, after may nagsampa ng complaint, ako naniniwala na gagawin at walang choice ang Senado kundi gawin at gampanan ang tungkulin nila. Klaro yun. Pero itong mga ingay ng individual senators na lang sa dadagin natin, no? At kung ano pang mga nangyayari ngayon sa political scene natin, sana hindi ito maging, kumbaga, rason to model the issue, di ba?
0: Ibinahagi naman ni dating Senator Antonio Trillanes IV na may pasabog pa siya na ngayon lamang umano marinig ng taong bayan. Isa si Trillanes sa mga inaasahang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial.
2: Ang aking magiging mga testimonya ay dun sa kagaya nung nasabi ko na dun sa April na hearing dun sa Committee on Justice, at dadagdagan ko lang ito na mga iba pang mga detalye na palagay ko ay kagugulat ng mga kababata.
0: Sulong ang transparency o pagiging bukas ng proseso sa taong bayan at mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol dito.
3: Ang boses pa rin ng taong bayan ang mananaig sa dulo. Kaya yun nga, naka-angkla siya sa tamang kaalaman at tamang pagkilos. Pangatlong pundasyon ng Bantay Senado ay mga lampag at talagang kikilos tayo.
0: Sa ngayon, wala pang bagong pahayag ang kampo ni Vice President Sara Duterte, pero una na nilang sinabing handa sila sa paglilitis na nakatakdang magsimula sa July 6. Alison Ko, ABS-CBN News.
4: Wala pa rin inilalabas na warrant of arrest ang Sandigan Bayan para sa kasong plunder at isa pang kasong graft ni Senador Jinggoy Estrada. Ayon sa Sandigan Bayan 5th Division na humahawak sa mga nasabing kaso, ire-resolba muna ang inihaing motion ng kampo ni Estrada na ma-withdraw ang warrant. Sa isang text message sa ABS-CBN News, sinabi ng abogado ni Estrada na si Attorney Noel Ostrea na wala pa rin silang bagong impormasyon sa kanilang urgent motion to withdraw sa issuance ng warrant of arrest. Tinitingnan din nila ang iba pang hakbang dahil sa inaasahang development sa darating na Linggo. Biyernes nang magpiyansa si Estrada at kapwa akusadong si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan para sa kasong graft kaugnay pa rin ng flood control scandal.
5: Hindi pa kompleto yung mga dokumento namin, but we'll do what we can so that if we are able to get a motion to quash, say on Monday, then consider na ng court na there is already a pending motion for them to resolve.
6: Napakainit ng pag-ariba ng P-pop, sunod-sunod ang mga ganap at paandar ng mga girl group gaya ng Beanie na ginulat ang lahat sa kanilang special performance kasama ang Icelandic singer-songwriter na si Leyve sa concert niya sa bansa. Nagpapatrol, MJ Felipe.
7: Umaapaw ang energy ng bagong girl group na Maymay sa kanilang debut showcase kamakailan. Catchy at nakakaindak ang single nilang Telebong na hango sa sinaunang laro ng mga bata.
8: One moment po na where I felt like, oh, this is legit, this is real. It's when we heard the song Telebong po. And in my mind po, we were all like, iba po, like it's so different. And I felt instantly connected po sa music and sa sound ng Maymay. Kaya we're super proud po and happy na this is us.
7: Novelty pop ang tunog ng Maymay. Tulad ng catchy at upbeat na tunog ng girl group na Baby Dolls. Hataw kong hataw ang kanilang kantang Ikembot Mo na pumalo na sa 1 million views ang lyric video sa YouTube. Suki na rin ang kaliwat ka ng Zumba Sessions, ang isa pa nilang kanta na Ulala.

0: formal nang inilabas ng girl group na Wink ang kanilang 14-track album. Matagal na hinintay ito ng kanilang fans na Winkies at excited ang limang girls sa mas lumalakas na P-pop wave sa bansa ngayon.
1: Nakaka-proud, no, na makita po na nag-grow talaga yung P-pop, and we're just really grateful and happy na part po kami ng industry and we get to contribute to the P-pop scene. And ayan po, we're looking forward to, you know, meeting more P-pop groups as well and performing din po.
0: Wishlist ng Wink na makakolaborate ang SB19, Alamat at Beanie. Speaking of Beanie, ginulat ng Nation's girl group ang lahat nang bigla silang lumabas sa second night concert ng Icelandic singer-songwriter na si Leyve noong Miyerkules. Kinanta ng Beanie ang hit song ni Leyve na From the Start na nagpakilig ng husto sa mga nanood ng concert. Big birthday gift na rin ito kay Maloy na nagdiwang ng kanyang kaarawan noong araw na iyon. Kaya naman may bonus na selfie at signed vinyl pa siya mula kay Leyve. Sa nakaraang Billboard Women in Music event sa Hollywood noong isang buwan, unang na-meet ng Beanie si Leyve. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: Susunod na mukhagkad na pink trumpet tree sa Bohol, aakalain mong nasa Japan ka sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
3: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang

sa Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Maro at Steve Raz, Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol.

0: Mr. Musi at Rica Lasso. Pag-itatapatan. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
3: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama si Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Sigurado nung papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes.
0: Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano bang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: ay kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatuto kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, no? Mga kailangan sa pag-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: kumapit na mga motorista, heto na ang busina sa petrolyo. Good news! At tapos ang oil price hike nitong linggo, bawas presyo naman ang aasahan sa Martes, June 2. Ang estimated na rollback sa presyo ng diesel, maglalaro sa 8 piso hanggang 9 na piso kada litro. Ang gasolina may bawas na 5 piso hanggang 6 na piso kada litro. At ang kerosene o gas, 9 na piso hanggang 10 piso ang tapyas sa presyo kada litro. Pangunahing dahilan umano sa inaasahang malakihang rollback, ang positibong takbo ng mga negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
1: Akalain mong nasa Japan ka, pero nasa Pinas pala ang pink trumpet tree na kinagigiliwan sa Tagbilaran City, Bohol, na inihahalin tulad sa tanyag na cherry blossoms o sakura ng Japan. Sa video ni Bayan Patroller Heidi Ekatapurok, namumutiktik ang matitingkad na bulaklak nito. Malapitang makikita ang mga bulaklak sa pinost na drone video ni Bayan Patroller Christian Jericho Sibayan. Nakatayo sa isang bakanteng lote malapit sa mall ang pink trumpet tree. Karaniwan itong namumukadkad tuwing Marso hanggang Mayo, kaya inaabangan ng mga residente at maging ng mga turista ang paglitaw ng nagagandahang bulaklak. At sa pagkakaalam ko, hindi lang doon, meron din sa bukid noon. Mm-hmm. I think may nakita akong reels sa Instagram na sa bukid doon meron din mga pink trumpet trees.
2: Lakas maka-Japan, diba?
1: Oh, diba? Hindi na pala kailangang lumipad ng Japan, dito na lang sa Pinas.
2: Ayun. Uy, porsigido ang Senado doon sa teleconferencing. Naman estricto yung mga patakaran sa pagkakaroon, kung sakasakaling magkaroon, diba?
1: Okay rin lang naman na magkaroon ng iba-ibang opinion, pero pag

We're done.

0: Magandang gabi mga kalamaw. Ako po si TTV at ito ang The Dreamy Show. Yes, nagbabalik na tayo mga real ni I mean mga real kalamaw. Oh. And yes, yung TOC natin ay mahilig kay Anna Ramsey. Woo! Ano mga SFX yan? Ba't SFX ng ano yan? Para alam niya ba? Grabe. Nabigla din ako sa nangyari kagabi. Sa The Dreamy Show. Ay, The Dreamy Show! May tulugan. Kasi, eto ah. Sila, no? Gio and Blue. Sama na natin si Gab. Yan tatlo kasi naka-focus sila sa academics ngayon. Hindi ko sure kung babalik sila in the future. Pero grabe yan. Yan na ba huling nawala yung TDS nun? I believe February po yata last episode. Tama ba, Terebi? Ayun na, kanina sasalita ka sa BC ah. Puro Ana Rica. Grabe. Pero alam nyo ba yan? Yung si Terebi, yung TOC namin, alam ba, nakikita namin yan sa BC. Nanonood ng reels. Tapos mamaya, pre, mamaya guys, manonood yan ng ano. Mga reels. Nanonood yan. Tapos mamaya, bigla siyang maliligo live.
1: DJ Ana Ray Remix!
0: Hindi naman ako maliligo. Oy, naliligo ka talaga.
1: DJ Ana Ray Remix!
0: Tapos isa pa, pag narinig ni pangalan ni Ana Ramsey, kinikilig ka. Puta! O, ba? Ito, totoo yun.
2: Hindi naman ako ganyan eh.
0: Sure! Sure!
2: Ano siya ganyan?
0: Ayan. Si Raul Saris, cock daw. Ay, grabe. May nangyari daw sa vibe ngayon, which is ano? Willy Rebilla, may gago. Si Rebilla, ah? Willy, nasa ano, vibe?
3: OG? Oh, may...
0: Speaking of Willy, may dapat kayong abangan mamaya. Anong oras to?
1: Yes!
0: So, ito yung magiging schedule. After ng TDS, merong Music Express hanggang 10 p.m. Tapos 10 p.m. will be... Sabihin ko na ba? Oo, sabihin ko na. 10 p.m. will be cool hangout. Tapos 11 p.m. Hindi ko sure kung ano yung 11 p.m. Hindi ko sure kung ngayon yun. Tama ba, Terebi, ngayon yun?

0: And vibe nung May 2. Oh, May 2 to, Sabado, syempre. Alam mo ba? Ito yung time na sa audience kami. Kasama ko nang sila, yo, sila Staro, sino pa ba? Yung sila Meps, pati yung ibang taga TBR. Oh. Pre, totoo talaga ako. Nung nag-start na yung vibe, biglang bumagsak yung ano, yung lamesa sa opening. Grabe. Natatawa talaga ako. Tapos diba natapos na yung vibe? 7-11 to ah. Mas 7-11 na kami nito. Tung si Mips, inasar namin. Ina, ikakala na siya kay Vido.
1: Oo.
0: Tapos mamaya, sinabi ko, Mark Emirate Perez sabi niya, ano? Narinig ako! Narinig ako nun! Narinig ako nun! Ayun na, dyan si AJ! Nandiyan din pala si AJ, kasama rin yun. Tatawa talaga. Tapos gulat, to, nandun to!
1: Transmitter ng mga Navarro.
0: Yeah!
2: Hey, hey, live sa 89.5 ang TDS, let's go!
0: Mapapaamba to come mga taga John Lea na ba? Ay, John Lea na ba?
2: Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy.
0: Wait na, nalimutan nila. Pero alam mo ba? Kailan na lang yun, nag-vibe tayo nun. Dalawang beses tayo nag-vibe eh. 16, oh, 16.
2: Ay, 16.
0: Oh? 16, ah. Ito talaga yung hindi ko makakalimutan. Dumating kami doon. Eto, this time, si Yo, si LTG, si AJ, si Lamido, dami. Pati yung mga taga OOC, nandun, sila Sub, oo, nandun din. Tumambay muna kami sa baba. Di muna kami pumasok sa, ano, vibe. Pre, si Lamido! Biglang tumakbo, papuntang 7-11. Alam niyo kung bakit? Nandun daw si Nikki De Guzman. Ay, so, ang dami nagtakbuhan. Trip, mga tao na patingin sa amin doon. Ang daming tao. Pati yung taga-TV5 nandun, tumingin sa amin. Akala nila, parang, ay nangyaring masama. Tapos mamaya, oh. Andun na, sila ni, si, tayo na, si Sub. Kung alam niya na ang reaction ni Sub, grabe. Parang nahihiya siya na, ano.
1: Parang low-key
0: gusto lang humingi, oh, parang gusto niyang humingi ng autograph. I think nagandaan talaga yung ano, itsura niya nun. Sina pa ba? Oh, si nun. Ay, oo, si Mamon. Biglang dumating nun mung nasa 7-11 kami. Habang nasa Starstruck si Admin 1 kay Nikki. Tapos, ano yun, pagkatapos ng lahat, di ba? Ay, ewan ko pagkatapos din or bago yung mangyari din yun. 7-11 din kasi to eh. Oo, 7-11 din to. Pumasok kami nun nila, ano, yo, tas Meps. Tas sinabi namin kay Mido na papuntahin siya doon sa 7-11. Pumunta siya sa 7-11. Paglabas to, nagsabi si Meps na, ay, nagsabi si Meps kay Mido na, ano, ang ganda niya raw. Oo.
1: Oo.
0: Kaya nga chineship namin siya.
2: Yes.
1: Yes. Di ba sinabi niya din one time nung una nating vibe is tutuldukan na niya?
0: Ay, gago! God! AJ. AJ. Ay, yung sayang wala si COD. Mamaya pa yung mag-join. Alam niya naman siguro yung nangyari nun ito. Extend, wait lang. Check lang yung oras ko. Okay, extend tayo, ano? Extend tayo 8:30. Sabi ko lang sa TOC na... Wait lang. Ano yun? Sino yung TOC natin? Si Anna Ray! Ay. Uy, nakikinig ba yung TOC natin?
3: DJ Anna Ray Remix!
0: Okay. Totoo talaga. Ang dami nangyari, no? Nung nawala ako. Sino yun? May isang show na wala. Ano yung La Noche de Martes?
1: Del Martes.
2: Ah, yun yun.

0: Tapos yung host nun, si Angelo. Ano ulit full name nun?
1: Angelo Rosel Mercado Flores.
0: Ayun, gago. Eto. Eto kasi context nun.
1: Na taga San... Ay.
0: Yo, what? Eto kasi, nag-detrich siya kala Mark Bill. Ay, tama ba? Mark Villar?
1: Sa mga Villar. Mark.
0: Tahimik lang. Oo, gagi, nag-detrich siya live na live sa Cool FM. Eh, syempre, kami may madadamay dun. Eh, Cool FM yung... Nasa Cool FM siya eh. Tapos biglang magsasalita. Ay, Cool FM ba? O, DCX, I think.
2: DCX. Ay, Jinx.
0: D-sex. Ay, D-sex. Rin nga, gagi. Tapos, eto ah. Ngayon ko palang sasabihin dito. Hindi nyo pa alam to ah. Never namin to nilabas, pero ngayon ilalabas ko na. Dami na, wait lang. So, sinabihan namin to si, ano, si Jello na mag-accountability siya, mag-sorry siya. Pre, pinagmumura niya kami. Pati si Yung pinagmumura niya. In fact, yung mga messages na yun, may nag-archive. Tawag dito, may mga nakakuwang pictures about the incident. O, sinabi niya to sa ano, sa Cool FM, ang tawag dito? Internal. Pre, grabe. Kung alam niya lang talaga nangyari nun, nagmura-mura siya. Nagmumura niya lahat. Ako, si Latina, si Layo. Oo, pre, ang lakas ng loob niya. Lakas na. Wala namang bayag, ay.
2: Dag.
0: Pero balita ko, si AJ, mahilig daw kay Sana. Same din kay Cairo, ay.
2: Fake news yan, fake news, pre. Fake news. Chewy lang, pre, chewy.
0: Sure ka? Cairo. Ay, Cairo talaga. Jan, Leo, Minato, Saki.
2: Hoy.
0: Saki. Ayan, no, dami, oh. Ayan, no, dami, oh. Jan, Leo, Minato.
2: Tag.
0: Grabe, gano.
2: Chow-chow ilang pa. Ay.
0: Terebi. Oo nga, no, ba't si Terebi? Ba't kaya si Terebi? Mahilig siya kay... Gio, kay Anna Ramsey, kay Tanya Chinita, kay Mika Lim. Ba't kaya mahilig siya doon? Terebi, gusto mo sabihin ko kayong reason? Sabi ko yung reason kung ba't mahilig ka doon? Ayoko na, makakancel pa ako eh. Makakancel pa ako. Pahay ka doon, ano, Starus? Hindi na babalik si Mamon tuloy. Mamon, ang putik. Manon. Mamon.
3: Hindi.
0: Paiga doon.
3: Taligaw pa naman yun.
1: Aww.
0: Pero balita ko, parang hindi na daw yan babalik. Uy, mga kalamaw, abangan nyo guys. May bagong update mamaya sa LBB. Kalamaw, Big Brother. Tapos yung Cool Studios ngayon guys, minumulto na ng mga tamod, ay mga white slime ni Dreamy Bull. At oo, gago. May titi pa rin sa studio ng TDS. Ang wild. Tara guys, gawin natin family friendly. The joke lang. Okay, alam niya ba dapat yung TDS? Asing ano? 11 PM slot. Meron. Di ko nakaya yun, gagi. Because, una-una sa lahat, nag-aaral ako. Pangalawa, may trabaho na ako. Well, actually, speaking of trabaho, ano eh, nag-training ako kanina. Wait lang, may nagsalita. Basta yung walang video, pero naman siya yung damit ko ng ABS. Aray.
1: Yan ang lahat.
0: Ano pa ba? Ano pa ba yung mga ano? Yung sa Senate, nalalakan na naman yan. Putukan. Yung sa SMNI, sino may picture nun? Yung sa SMNI? Yung putukan. Puputukan. Si Terebi, naputukan. Hindi. Ito pa. Lahat na ikakwento ko na dito. Si Chito. Grabe. Natakot yan sa amin si Chito. Alam nyo bakit? One time. Pirinank namin nila Yoyan. Gago.
1: Ay, oo.
0: Tapos, pre. Sinabi ko, hello po, Tita K. May nakita po akong message sa isang messaging app na sinesexualize po si basta hindi ko nasasabihin yung pangalan. Pangalan po niya is Alex. Ang pangalan po niya Chito. Nakatira po siya sa
1: walang hanggang dulo.
0: Wait lang. Oh. Sa kanya nakatira si ano?
1: Yo! Yo! Wow!
0: Pero grabe, ang wild talaga. Ito pa yung sinabi ko nun, I was wondering if pwede nyo po siyang kasuhan for sexualizing a minor, gago.
1: Grabe.
0: Ito pa yung tatawa talaga ako nun. Kasi Gogi. Alam nyo nangyari kay Chito nun pagkatapos ko sabihin lahat yun?
1: Ay, oo.
0: Umiyak si bro!
4: Wow! Crazy!
0: Pre, umiyak talaga siya. What? Tapos nung sinabi namin prank, biglang umani yung loob niya. May balita ko, may bago daw show sa TVH, ah. Ano kaya?
1: Why speak?
3: Wait lang.
0: Pag naisip ko si Maxi, naisip ko yung sponsor ng ano, Talk with Zen. Maxi. Maxi.
1: Daxis ang perfect.
0: Ay, Daxis ba?
1: Oh, Daxis. Yung Waxis, ano yun eh? Yun sa Davao.
3: Di wala pa nga
0: baby. Di ba yun yun sa ano? Di ba yun yung kay Kibuloy?
1: Oh, yung kay, oh, kay Kibuloy.
0: Waxis. Si Pidoloy. Ay, Pidoloy.
1: Pero,
0: ay, nalala ko na naman yung pinosa, ano? Oo, si kanina.
1: Binuhay.
0: Alam niyo ba, yung joke na yun, joke namin kay Chito dati. Mga 2024. Si Stars talaga gumawa nun eh. Wild.
1: Oo.
0: Pero alam niyo mas wild. Alam niyo na mas wild. Pag nanonood kayo ng Potpot and Friends sa YouTube or Facebook. Pre, nagpapakita sila ng ano, edits. Diba Terebi, mahilig ka doon? Si Terebi, mahilig to sa Telebabe eh. Yung sa Abante Radio. Diba Terebi? Ay. Hindi na nagsasalita kasi. Totoo daw. Oo, oh, totoo talaga yan. Sayang, wala na talaga sila Gio sa Kulat. Eh. Kasalanan talaga ni Meps yun. The joke lang.
3: Ako most of you.
0: Meps? Ano to? SM na itong pick ha, pero ha, kalma lang po, hindi gobyerno ang may gawa ng gulo sa Sena. Yo, what? SM na eh. Ay, gago, yung picture na ano, sub. Gago, yun, are you... Gago, galing yata yung ano to, IG niya to ah. IG niya ba? O, sa'yo to? Sa'yo ba to, Starus? Yung ano to ah? Ah, sa'yo nga. Uy, ano to? Ano to? San si Meps? San si Meps? Ano? Parang Max to ah. Max ba to? Kalaban ng Waxis. Ay! Ano? Di ba kalaban ng Waxis to? Mas mamaya, iba pala kainin mo dyan ah. Hindi pala manok. Okay, si Ed, mahal din ko, no? Ay, kakainin niya. Alam niyo kung siyo, ang joke to one time, diba Apo Hiking Society? May kanta sila, dobi-dobi-dobi, putang ina. Ang naaalala niya doon, yung GIF ni ano, ni Jim Paredes, yung scandal. Pero yung wild. Alam ko nandito yun sa ano, Discord eh. Kasi yung Discord yun, no? GIF, Jim, Paredes. Lalabas to. To mismo. Terebi, baka gusto may open side chat. Pag di mo yung open ng side chat, magiging kayo ni... Sinumain pa gago. Ba't mo sinumain? Eh, ba't mo gisa sumain? Ba't mo sinumain? Ano to? Ay, hindi ka pa pala to. Kalaw ngayon eh. Oo, sinabi ko sa'yo i-open mo yung side chat, pero hindi ko sinabi i-sumain mo. Tara, mamimikom tayo. Ay! Pare, gagawin. Oh my god! Oh my god! Oh my god, the theater wanna make me burst! Oh! Nakalimutan ko na sa pagkakas. Basta ma... Tama ba, Misawa? Mamaya yun? Mamaya ba yun? Di kasi nagaan eh. Abangan! Ang pagbabalik ng... Hitler! Hail! Ay, mali. Ayaw ko maban. Joke lang, ayaw ko maban. Ay, naka. Ganyan talaga ang buhay. Pag ang TOC ay mahal na mahal, ama, malalaki ang debt. Diba, Terby? Ba't ka mahilig dun? Ano ba? Gago sino yun? Wait lang. May nahanap tayo, guys. Speaking of comb shop, pre, nagastos ko sa comb shop within 1 month. Ay, hindi. O, tama, 1 month. 1K. Ay, 1-2. 1-2. Pre, 1-2 nagastos ko sa comb shop. 1 month lang yun, ha? In the mall. Ano to? Ba't may CCTV? Ano to? Hindi! Kagi ka! Terebi, dali nga yung sumain mga yung Terebi! Sumain mga yung Terebi! Agaga! KDA, Kadiliman, Esports Cafe, Branch. Ba't may how? Tapos may picture ni... Hindi ko sasabihin ko sino yun. Ayoko madox. Ayoko siya madox. Pero let's just say na dating taga Cool FM. Pero nasayo pa rin. Guys, nga pala. Sa mga nasa Philippine Television Archives na server. May isang channel doon pangalan Terminated Videos Recovery. Tapos may pinost na ano doon, server. Tapos doon sa loob ng server, may nag-request. Basta mamalaman ko ano yung ni-request. Ito yung mga ano, recovery complete, request 5-6, basta yun. Requested by Jan Zachary Alvarez. Ay, tama ba? Nalimutan ko yung name. Tapos ito yung mga ni-request niya. Oo, oh, share screen ko nga. Ito yung mga ni-request niya. Kita na ba yung screen ko? Ito yung mga ni-request niya. Ang Batukam Tribute 5. Pag tinopen natin yan. Hindi, go to files list. Check natin. Ito ba yun ang Batukam? Hindi. Ano yung Batukam? Ah! Oops! Nagloko guys. Guys, nagloko guys. Wala kayo nakita. Ano yung Batukam dito? Ito yata yung Batukam. Tapos putong ino, pre! Pre! Nirecover niya talaga to. Ay, na pre, meron pa to. RCS, basta yan, RCS, ano. Ito.
5: But the blue right.
6: Thank you.
0: Ayun po, thank you po.
6: Dahil po.
0: Pre, request niya talaga yun. Request niya talaga yun. Ano pa, meron ba? Dreamy Bull, ito. FJ, something something, ito. Ni-request niya talaga to. Pero tandaan niyo, Philippine Television Archives dyan. Andun sila daw, Malfia, andun sila, andun sila, andun sila, andun sila. Tatang ina, may ganito ko may kita doon. Pre, ang wild. Ang malala pa, nasa rules, ang nahalagay dito, gusto niyo malaman na nahalagay? NSFW and illegal content is strictly prohibited. Ayun. Ano man nangyari? May nangyaring gulo. Napansin ni ano, Niklas. Napansin nila tinulit to. Si Aiden Channel. Tapos napansin din ni Sab, alam ko. Oh, ayun. Strictly PH Media only. Ay, natata talaga ako. Nag-re-request ng bold. Ang ba ito kang tribute fight? Para huwag niya nang sabihin ni Narkib ko yun. Natata talaga ako. Ba't may ganon? What the hell?
5: Ang ba ito blow?
0: O yan, tingnan mo. Yung TOC natin. Gusto niya ng labasan. Ay.
5: Gago
0: na! Yan, yan talaga. Ganyan talaga pag kakanood mo yun ng IG Reels. Lalo na pag makikita mo doon si Dreamy Bull, si Yes King, patay na wala. Pag-langit na wa. Sino pa ba? Sino ba mga lumalabas ay? Dapat alam mo eh. Kasi ikaw lagi nag IG Tite. Yan. Oh, ba't di ka nag-IG? Alam niyo guys, sa IG therapy tayo na pre. May mga ano dyan. May maririnig ka dyan. Ang batok kam. Oh, maungol. Ano ka ba? Sayang, ang bagay kasi mag-load ng Instagram dito sa comp shop eh. Pero alam niyo ba? Grabe no? Sasabihin ko lang ulit, pero updated na to. 3 years ago, nag-start si Cool FM. 2023. March. Ay, May pala, May. May 16? Ata. Uy, Terebida. May 16 ba? May 17? I forgot. Meron nung ano eh, first episode ng... Ano yung show ni MSA? Talk with ano, MSA. Oh, meron ng first episode. Ay, may sex ako pala. Meron ng first episode no, na-archive ko. And ayun, nakatago na sa museum ng ano. Nakatago na yung actually sa ano kay archives ko. Pero abangan nyo guys, ilalabas ko yun sa Cool FM. Cool FM, anong Cool FM ba? Basta YouTube, abangan nyo na lang. Mag-update ako dun. Bayot galing. Oo, na-recover ka rin yung bayot galing. Ano pa ba? Mga last media ng ano, Cool FM. Actually, na-recover ko na eh. And soon, marami pa tayong last media na makuha. Ah, grabe, nung gutom ako sa sinad niya, no? Ni John Leo Navarro. Pansit Canton na may itlog.
6: Hoy, hoy.
0: Tarap niya na. Ano kakainin mo dyan? Pansit Canton no, yung itlog.
6: Parehas?
0: Kainin mo na lang itlog ni Mep.
6: Yo, what?
0: Hindi, yeah. Yung pagkain kasi.
6: Ah, pagkain lang. Okay.
0: Ano kasi yung nasa itik mo eh, no? Yan talaga, ganyan talaga yan.
6: Nah.
0: Kunwari, di yan natawa doon sa tinuldukan si Mep. Wala.
6: Yo.
0: Ano pa ba? Okay. So recently, last week, in-interview ako sa trabaho. Siyempre, tanggap ako. This week, tuloy this day, kanina, ang tawag dito, pinatraining na ako. And baka Monday or bukas, mag-start na agad ako. Okay, ito yung reason kung bakit kumuha ng trabaho. Hindi lang para sa akin to, ah, kundi para sa Cool FM. Yes, popondohan ko ng Cool FM. Pre, kasi ganito, may mga journalist tayo dito, pre. Sila Sir Pao ng dating taga BNC. Sila Sir Gab na taga PTP. Sino pa ba? Dapat nandito si Vido kasi alam niya yun eh. Pero pre, grabe. Alam niyo ba? Yung kaibigan ni Mido, si Marian. Yes, taga OOC. Alam mo ba, nasa Senate daw siya nung nagpuputukan?
4: Nagpuputukan!
0: Oh, legit. Sabi, may nagsabi daw, may namatay daw. Pero sabi, wala naman. Putukan nga ba ng baril or putukan nga ba ng titi? Abangan, sa pagbabalik na, joke lang. Walang commercial break, guys. Walang commercial break ngayon, guys. Kasi ngayon pa lang tayo magbabalik. Pero next week. Next week kasi. Oy, next week baka mag-show kami sa labas. Kasi may plano kami nila AJ. Nila Meps. Ay, hindi. Kami dalawa muna pala nila AJ to. Na sana sumama sila Meps, sila Yo, sila. Ah, oo, kasama to. If sakaling ano, di matuloy yung vibe. Or Eat Bulaga. Kagala kami sa Makati, sa BBC. And syempre, kasama si Sab.
6: Yes, sir.
0: Tapos pupunta kami doon sa ano, trip club. I mean, sa ano, sa Makainan. Diba, AJ, gusto mo doon?
6: Sa mga kainan, sa guest, pre, oo, pre.
0: Taya. Pero malita ko gusto mo sa strip club, ah.
6: Wala.
0: Pero wag ka. Mahiling si Sab sa mga pagkain. Okay, one time. Kasi kami, diba kami ni Sab, syempre, taga-PHTA kami. Tawag dito. Dapat nagkukuhain kami BHS, pero di natuloy. Eh, nasakubaw na kami. Alam mo ang ginawa namin? Nag-Starbucks na lang kami, pre. Imbis na, ano, maghanap pa ng BHS. Tapos may nakita kami doon, taga, ano, taga ABS. Pero di namin kinausap, syempre. Naya kami. Parang nag-date kami ni Sab. Uy, gago, pero gago, wait lang mo. I mean, date na, ano, friendly date, hindi yung ano, gago. Gago. No. Sana maging kayo ni AJ. Sana maging kayo ni Meps AJ.
6: No.
0: Sana maging kayo. Pero grabe. Isipin mo yun. Isipin mo yun, no? Lumalamig na yung panahon ngayon. Hindi na mainit. Kahit ako nalalamig na eh. Parang chat namin. Joke lang. Wala na. Panira na. Joke lang. Si Mamon, alam ko busy rin to sa trabaho ngayon. Pero wag ka. Pogi niya, pre. Gusto nga daw siya ni Meps eh. Diba, Meps? Ay, naka-open niya. Naka-open mic yata to si Meps. Oo, naka-open mic. And what? Ano itong naririnig ko sa ano? May naririnig ako sa ano? Sa vibe. Gagi, nag-6-7 na naman daw sa vibe. At nagmala-M countdown daw. Grabe.
6: Pre, simips na sa resto.
0: Ayun niya. Nasa, pre, yung kalaban ng Waxis, alam mo yon, Max?
6: Max is
0: ayun niya eh. Oh, pre, legit nandun siya. Natatawa talaga ako. Meps, anong ginagawa mo dyan? Supporter ka ba ni Kibolo? Ah, joke lang. Kalaban mo nga pala.
3: Hindi ko
0: alam. Ah, sayang, nag-lead si Misawa. Mag-high hit la tayo, the joke lang. O, oh, diba, tama ko, Daxis pala yun. Sabi mo, Waxis.
6: Daxis yun.
0: Tama nga kung Daxis yun. Hindi, Waxis nga, Waxis. Waxis yun, pre, Waxis yun. Yung burger, ano mo, basta burger yun. Oo, nasa comp shop ako ngayon. Alam niyo bakit? Kasi kung magpa-phone ako, di rin kakayanin kasi naka-life support na yung phone ko. And that's why kumuha rin ng trabaho para bubuli ng bagong phone. Pero baka mag-Android phone pa rin ako. Preferably Samsung. iPhone, parang medyo may limit siya. Parang di ko makapag-edit dun eh, no? Lahat ng editing app dun may bayad, diba? Diba, AJ? Naka-iPhone ka, diba?
6: Oh, pero makapag-edit ka naman. Alam ko, meron ding CapCut dun, tas meron din parang iMovie, ganun. Libre lang.
0: Movie. Pero yung CapCut, alam ko, hindi mo ng premium dun eh.
6: Oo, ata. Pero ano, pwede ka mag-edit. Video edit.
0: Check ko, may alight motion sa ano. Alight.
3: Langgam lang.
0: Parang wala yata ng alight motion sa iOS. Ah, meron. Mukhang mag-aya na ako nga. Pero kung mag-iPhone man ako, baka mapaba mo na biling ko. Then pag ipunan ko, bili ko yung ano. Wait lang, check ko FB. Na hindi. Gagi, ito na naman yung OOC. Nag-post sila, TV Patrol. Tapos yung context, may pasabog. Nalala ko na naman, may nag-comment dun sa sabog. Parang NBI yata yun, o yan o. Nalimutan, tinag nila gagi. Okay, baka mag-iPhone 12 muna ako. iPhone 12? Oh, baka mag-iPhone 12 muna ako. Or iPhone 15? Hey? May sinadjust si ano maman sa akin eh, iPhone 14. Ay, 14 ba? iPhone 14 o iPhone 15?
3: Uy!
0: Uy! Rata. I forgot. Oh, basta abangan nyo guys. Baka mag-phone na ulit to. About nga pala sa Cool Studios, actually tinatapos ko pa siya. Eh, medyo na busy. Kaya yun, dami ng multo dun. Alam nyo bakit ang dami multo dun? Meron kasi dong fountain ng tite, naglalabas ng tamod. At di ko pa rin natatanggal yun. Gusto ko mag-open ng Roblox dito kasi baka mag-crash.
3: Ayun na naman. Kadiri naman to.
0: Okay, baka pumasok ako bukas sa trabaho. Update ko mamaya pagkatapos ng TDS. Ay, Terry, hanggang ano tayo? 8:30. Kasi... Wala, trip ko lang. Ah, sakto pala tayo hanggang 8:30. Kaya ba? Oh, 8:30 na lang para sakto. Eh, na guys, oh, nagpre-perform na yan, oh. Tonara. Hanggang 8 pala yung vibe, no? Bibe! Both the vibe. Ay, hindi. Be the vibe. Ano yun? Both your... Ano yun? Both your vibe, be the vibe. Be the vibe. Ay, hindi lang. Be the vibe. Join ka, ma'am. Wait lang. Mag-invite lang ako. Grabe. Eh, wait lang. Ano, wait lang. Para may nakikita kong kayo nandito, ah. Ay, na kayo ni Beb. Sarap niya na. Siguro, di naman siguro naka-speaker si Beb, no? Di ka din. Mike ever. Ay naman tayo, Debbie. Nag-slim ng ano. Ano, ganyan na ganyan phone ko eh. Legit. Home credit. May tumatawag ka. Fully paid bayad. Gag. Ay, ito yung sabi ni Taro to. Ba't daw Samsung pipiliin ko? Over the horizon. Gusto ko sabihin yung context pero wag na. Ayoko magkaroon kayo ng PDS, PTSD. Tayo na. Dami na trauma dun eh. Anong Kai OS? Anong Kai OS? Kai OS. Cairo ay Cairo. Gago, anong PD... PTSD sabi ko! PDS! Padreamy show. Padreamy show. PTSD, pre. PDS. PDS. Pido drug ID. Oh yeah, pero seryoso. Mga ilang-ilang shows na rin dito sa Cool FM. I like it. Clean third anniversary ng Cool FM ngayon. Ngayong buwan. Napatapos na bukas. Pero, sasabihin ko na lang itong history ng Cool FM. Story time. Nagsimula ito, May 17? I'm not sure if May 17 ba nagsimula si Cool FM. I think ko, yes, May 17 nga. May 17 ba? I'm checking the... Ano? Wait lang. Oo, tama. May 17, 2023. Doon nag-umpisa yung Cool FM. Pati Kulti. Ay! Kulti B rin ba? I think oo. Ay, hindi. Tama ba? Oo, Kulti B nga. Doon nagsimula. Parehas, Cool FM tas Kulti B. Actually, before May 17, naka-test broadcast pa si Cool FM. Man, ang wild. Doon nagsimula. Ang unang-unang show noon is May Sex Ako. Then may Bayot Gali. Meron yung Stories with Gio. Metric. Then, ano pa ba? Then, mga late 2023, nagkaroon ng Hangout with Nanon, ha? Hangout with Nanon, hindi Mamon. Nanon. Legit. Nag-umpisa yung ano, Hangout with Nanon, noong October 18, 2023. Tapos naging Hangout with Mamon siya noong February 2024. Kasi, baka makasuhan tayo noong ano ni Nanon. Eh, siyempre, iniwasan natin yung mga totoong pangalan dito sa Cool FM. Pero sa Burateros, meron doon ano. Uy, ang weird ah. Okay, nagsimula yung test broadcast ng Cool TV was actually May 13, 2023. Itong mga binanggit ko, yung Cool TV test broadcast, may video ako nito. Yung sa first sign on ng Cool FM, actually. Ah, wait, okay. My bad. Nag-umpisa si Cool TV May 20. Pero nag-umpisa si Cool FM May 17. Okay, magkaiba pala sila. Kala ko magkaparehas. So, wait lang. I think nasa akin yung mga videos. And inanap ko ngayon yung mga videos. So, may mga videos ako dito ng Cool FM. Pre-pandemic. Yes. Ay, pre-pandemic. Pre-Lucia. Ay, Lucia. Pre-Stephen. Yes. T-Joen. Nakawala dito yung T-Joen. Ayun, T-Joen. So, hinanap ko yung si Cool TV Test Broadcast. Ito yata yun. TV ko. So, wait lang. So, send ko na lang dito sa side chat. Ay, Terry, replay mo nga. Play mo to. Ayan. Yan yung test broadcast ng Cool TV. Sa mga nasa Discord niya yun, pwede niya nang panoorin ngayon. Diyan po nagsimula yung Cool TV. And sa mga nanonood ngayon sa Twitch, sa YouTube. Ayan, eto. Ito yung test broadcast namin noon.
7: Ayan, may bastos dito, oh. Jaja.
8: Cool TV, now on test broadcast.
0: Alam mo ba yung voiceover na yan? Iyan, oh, Sion. Sion ba? Oh, Sion. Siya yung nagpo-voiceover dati sa, ano, Cool FM. Then, pumalit sa kanya si Stephen. Then, umalit naman ngayon, recently, since nagkaroon ng, ano, issue si, Cool, si, ano, Stephen, pumalit si Sub. Oo. Yan, tatawa talaga ako sa mga nangyari nun. Wait lang, rename ko lang to. This was Cool TV. Test broadcast, rename natin. Maririnim ko kaya ito sa ano? Okay, narinim ko. Wait lang. Meron pa ako eh. MSA show, pilot opening. Hinanap ko yung video. Kasi, puro mga na lang yung video ko kasi hindi pa nakapangalan ito eh. Mga nahana siya. Parang yung video ID ng ano, Kulep. Ay, Kulepem ng YouTube. Wait lang. Ito. Copy, then send ko ulit dito sa side chat. So, dito nagsimula ang MSA show. Dito talaga nagsimula ang Cool FM. Ayan. So, inintay natin si TOC na i-play yan. And, itong wild ah. Dami natin ano dito. Yan, yan. Yan talaga yun ang ano, umpisa ng Cool TV.
9: Sensitibong tema at eksena na hindi ayan, angkop ayan, sa mga bata.
0: Ayan.
10: Welcome dito sa My Sex Ako. Let's go. Ako nga pala ang inyong DJ MSA.
0: Hey!
10: Napapatalik. Talik dyan. Uy, uy.
0: Ako
10: naman. Ako bang nag-uumpisa dito? Ewan ko na lang. So anyways, welcome dito sa first time show ng SIGS ng bayan. Ito ang Umay SIGS ako. Dito lang yan sa 95.9 Cool FM. Cool tayo rito.
0: Ang wild. Text ng bayan. Grabe, nakamiss, no? Guys, may paparinig ako sa inyo, ha? Huwag kayong mabibigla sa paparinig ko. Pero, seryoso, nasa ano to, show ni MSA to, ha? Nasa show ni MSA to dati. May nagtanong sa kanya. Hindi ko nasasabay ko sino, pero kilala ko kung sino talaga to. And taga Cool FM din, te. Let us hear this masterpiece.
10: Pwede ba ipalaro ang kondom sa bata at sabihin bubo ito? Bro! Sasabihin sa bata, sasabihin lobo ito? Ipalaro ang kondom sa bata at sabihin, sabihin lobo yung ano, kondom?
0: Bukal yun ang tanong nun. Ba't ipapalaro yung kondom sa bata? Gago. Dahil ang tanong yan. Alam niyo ba, mayroon pa nagtanong nito dati. Delikado pag sinabi. May nagtanong nito sa amin dati. kay MSA nito, ah. May nagtanong nito kay MSA. Kakasya ba ko sa tanggol? Tang ina, sinabi niya. May nagtanong talaga kay MSA nito noon. Nagulat din ako, ha? Huh? Anong kakasya yung titi? What? Pre? Ha? Huh? Yo, what? Brenda, ang wild talaga, pre. Pre, ang wild. Ba't nyo naman matatanong na kakasing pre, kahit ako, di ko din tatabihin yun sa on-air eh. Ba't naman ganun yung mga tanungan nun? Kakasya ba yung titi sa what? Uy, may nakahanap pa oh. Cool FM first. Ay, hindi. Tain on lang pala to. Ayun, nagloko na yung mano ko. Nagloko na yung phone ko. Dami mga video dito eh. TVH Network. Wait lang, mag-share screen ako. Share screen tayo, guys. Dami yung mano ko dito, anon. Ayun. Ang dami yung manakayitang files dito. Tingnan mo to.
11: Sandala, tingnan natin ang mukbang ni Dr. Seg. Live na yun sa ating screen.
0: Tin, na nagko-comment, commentary habang kumakain si MSA. Ganyan yung kula, ganyan yung kuhabols dati. Ganyan yung kuhabols dati. Kahain ka on air, papanoorin ka ng mga kalamaw. Fun fact, nangyayari to pag tuwing umaga, hapon, gabi. Alam ko may time na madaling araw yata nangyayari to.
11: Nako, may itlog na may itnit doon. Nako, grabe.
0: Nakagutom.
11: Ayun na guys, may ulam. Ayun, may ketchup pa oh. Puti ba yung ketchup na yan?
0: Puti na ketchup? Anong puti na ketchup? Iba na isip ko pag ketchup pa. Pero mukha siya hindi ketchup oh. Parang gravy siya. Mang Tomas. Meron pa actually. Ano pa yung mga meron tayo dito? Mga ito yung mga na-archive ko eh. TVH. Diyan. Let's see. Ay, mamataas tong file ah. Hmm. Parang dami natin mga na-archive eh, no? Hoy, bilis. Dami natin mga na-archive actually. Pero marami tayong makukuha in the future. Kasi, nahuwa ko na ibang links eh. Ano kaya? Oh, tama. Ano Tomas Mora to? Mang Tomas. Pre, Mang Tomas. Tomas Mora to. Yo, what? Ayun. Ano to? Tingnan natin ano to. Ayun, ito yung sinasabi ko.
12: Charger niya doon sa ano, doon sa dating. Parang yung treatment doon sa Magic Keyboard, kaya ano, kaya ang pangit ang implementation. Shoutout po sa CEO ng Cheap TV. Masaya sa collab ng Tape Inc.
0: ito yung time na ano, sila Chito, mahilig pa nun sa ano, tahan ng pinakamasaya.
12: Sa Cheat TV at tape.
0: Ba't puro Cheat TV yan? Ano? Sinaunang TVH yan. No? Nanghihingi ka po! Parang may naalala kong ano, show sa radio nun. Ganda rin yung background theme song. Tayo na, ba't sabog yung audio? Oh, yan na to.
12: Tuloy. Okay, so ayun.
0: Anong show yun yung may gantong audio? Ting, ay, yun, Loving Lear Silent pala.
12: Volume, please.
0: Tayo hindi nyo masyadong makikita yung chat. Eh no, pixelated na kasi siya. Since dinanload lang siya sa YouTube na ano. Deleted na kasi tong video na to eh. Well, sana may archive si Terebi ng high quality nito, pero mukhang wala yata.
13: Okay. At yan po ang kalat.
0: TBH. Duma. TBH. Ito na naman ulit. Nandiyan.
3: At isa yung pinapahalo
0: niya. Ayun, ito gagi. First episode ng Bayat Galing, naglalagay yung OBB.
14: Tanong geometry ko.
11: Ayun na, ayun na. Dok, masayag. Masakit ang bayag.
0: Wait lang, may babasahin tayo. Bumabayot, gumagaling, will start at exactly 8 PM PHT and 8 AM EDT. Tayo na mo, kala mo may ere talaga sa ibang bansa eh, no?
11: Ko, paano ko masolusyonan?
14: Lagyan mo ng hiling galing oil.
0: Hiling galing oil. Pero balita ko may hiling galing. Ay, gagi! Di ba nawala yung bayot galing? Nawala ba? Di ba nawala na si Gio sa ano, bayot galing? O nandun pa siya? Parang nawala na yata siya.
15: Okay, next. Dr. Segs! Pwede ba ipalaro ang condom sa...
0: Wag yan!
11: Ala, gumana!
0: Ano to?
11: Tapos si ano mo?
0: Ano to?
11: Ano mo, MS?
0: Ano to?
15: Oh my God, no more personal Discord! Shopping!
14: Ibebenta ka na namin, MSA.
0: Gago! Ibebenta daw si MSA. Wait lang. May hanapin tayo dito. Let's just say, may hanapin tayong good shit. Wait lang. Actually, nasa downloads ko yun. Tapos merong isang voiceover dito ni MSA. Parinig ko talaga sa inyo. Habang inintay natin mag-load to, dito, download folder sa... May paparinig ko sa inyo, ah. Eh, matatawa talaga, wait lang. Ito, tata yun. Ah, wait lang, okay. Okay. Wait lang. Download lang ako ng DLC. Download, and... Yun. Ang oras nga natin na yun ay alas 8. 8:11. Tayo na, hindi ko lang Tagalog ng 11. 11, I think. Hala, bobo. Hindi ko lang. Okay, downloadin na. Beinte-ocho, bago makalipas ang alas 8:30 ng gabi. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Durex Countdown. Oh my goodness. Oh, wait lang. Ito, installing na, guys. Cheesepad, RH choices. Merong isang voiceover na bagay siya mag-voiceover ng ano eh, mga sponsor. Ay, hindi. Gagis. Send pala yun. Ito na, guys. Na-download ka na. Okay. Okay, share screen. Let's share the screen. Ito na. Ito na, guys. Ito na. Play natin.
15: Dilaan.
0: Legit to kay MSA to. Si MSA mismo to. Alam niyo naman siguro yung team song ng Bandila, di ba? Kung sa ABS may Bandila, sa YTV may...
15: Dilaan kita.
0: Alam ko may mas mahaba pa dito eh.
16: Okay, let me play.
0: Ay, dito. Diyan.
16: Cheat.
0: Eh, di rin yan.
15: Dilaan kita. Oh, dilaan kita. Oh, dilaan kita. Whoa!
3: I can hear you. Hi,
0: Captain. Ano pumasok kay MSA nun? Ba't ganun yung mga...
15: Choices, ang inyong kasangga sa pagpaplano sa pamilya. Kung may tanong, mag-message lang sa Facebook ng G-Spot RH Choices.
0: Gago na yun. Ano nag-G-Spot?
12: Nee.
0: Oy, mantika na gagi, mantika na. And word yun ni MSC gagi.
17: Bana, Daniel Lanjo, you're...
0: Ang ina, Stephen.
18: Ako'y alip.
0: Gago siya, Tino.
18: Ako'y alipin mo kahit hindi batid.
0: Lalabas tayo ng mga Cool FM, ano parang F-teen files ng Cool FM. Pero instead na, ano, Pido. Yung pala yung mga, ano, files ng mga unreleased, mga unreleased files ng mga, ano, DJ.
18: Anus, Frazzle Anus, Francis Anus, Russell Anus, Francis Anus.
0: Ay, nang wild na mga to.
15: G-Spot Reproductive okay, Health cola, Choices, cola, no? Ang inyong kasangga sa pagpaplano sa pamilya. Kung may tanong, mag-message lang sa Facebook ng G-Spot RH Choices.
0: Gusto mo G-Spot? G-Spot kitang ni... Ay, hindi.
17: Okay, cola, Ross.
0: Yo, what? Ang what? Okay, ulit niya, Stephen.
17: Tampuki ko na kulay rosas, nabubukad ka pag hinihibas-hibas. Oh my goodness, you guys are crazy.
16: This is an extra to the Cheat Cheat Go Away theme song.
0: Alam niyo, rain, go away, come again, another day. Alam niyo yun? May ginawa si Gio yun. Alam niyo ginawa ni Gio?
16: Cheat, go away, raise up kids another day. Emo Jen says not okay. Cheat, go away. Tan ta da tan ta da tan tan ta. Instead go to Douglas Debuche. He very loves raising up kids. Cheat, go to him. Tan ta da tan tan tan.
0: Oh my god. Ano ba ba? Ano mga meron dito ng audio? Wala eh. Ano reach for me pa? Ay ito. I'm sure na panood niyo na to sa Fanmade Archives dati. Or baka onti lang nahanood nito. Pero paparinig ko na sa inyo to.
19: You've just seen the biggest only here on YTV.
0: Unreleased to, by the way.
20: I love you so much, Michaela Jajiminayanim. I pray for your success in your girl group, Bini, and to the rest of the girls. At naway makilala mo ang Panginoong Jesus sa inyong buhay at sa inyong pamilya. God bless you and good night. I can't stop thinking of you. Kaya, ayun.
19: wait, is this recorded? I'm sorry.
0: Well, talaga na ngayon. Ano to? Seed Panyawan.
21: Do marami na ang gumagaling sa Seed Panyawan Herbal Capsule.
22: Ako po si Antonio de la Cruz from Northern Cotabato. Dati po sumakit yung likod ko, pero ngayon gumaling na dahil sa Seed Panyawan.
23: Ako po si, Kim, at dati po sumakit po aking tiyan at likod at ulo. Ayun,
0: pagkatapos
23: ko yung herbal capsule.
0: Pagkatapos, biglang gumaling. Natuwa ang misis.
21: Mabibili sa lahat ng drugstores nationwide.
0: Natuwa ang aking misis. Ay, bali. Bali. Favorite ni MSA talaga yung ad na yun eh. Alam ko binuha yun last year. Terebi, nasa'y pa yun? Di ba nasa'y pa yung ano nun? Yung bago? Uy, ano to? Ito.
21: Go marami na ang gumagaling sa Seed Panyawan Herbal Capsule.
0: Ano yun? What the?
21: Marami na ang gumagaling sa Seed Panyawan Herbal Capsule. Ako po si Anka.

0: Ah, yun pala. Pala yun, gagi.
1: Dumarami na.
0: Ano nangyari dun, gagi? Ano yun?
2: Chief Banyawan Herbal Capsule. Ako po si Antonio de la Cruz from Northern
0: Gago. Gago ka, Terebi. Ano yun?
2: Kung dati po sa makikin likod ko, pero ngayon gumawa na lang
1: sa simpan niya.
0: Gago talaga ang pot. Gago, ba't may demonyo? Ba't may demonyo?
3: Ba't may demonyo?
0: Pero hindi, si Stephen lang.
4: Uy, Stephen, welcome back.
0: Gago. Wala ka kanina eh. Alam mo ba, may pinarinig ka mo eh about kay Stephen. Ano yan? Gago, inulit pa talaga ito. Ito, yung kay Stephen. Sana yan.
4: Ano sinabi? Di ko maintindihan yun.
0: Eh. May sinabi si Stephen kanina eh.
4: Ano?
0: Wait lang. Wait lang. Diba narinig yung stream niya, no, Terebi? Ay, wait lang. Play natin dito. Ito ba yun? Gogo, ayun na mag-play. Ang buki ko na kulay rosas.
4: Wala, Alisoto.
0: Ang buki ko na kulay rosas. Wait lang, play natin dito. Play natin to dito. Ay, gago! Play natin to dito, guys.
4: Ah! Oo.
5: Ang buki ko na kulay rosas, namumukad ka pag hinihimas-himas.
4: Okay, oh my shit. You guys are crazy.
0: Download mo yan, Terebi, tapos pag-tripa mo yung audio.
4: Cheap mark, mga ganyan.
5: Ang buki ko na kulay rosas, namumukad ka pag hinihimas-himas.
0: Hindi, dapat yung nag-low pitch.
4: Oh my goodness. You guys are crazy.
5: Ang buki ko na kulay rosas, namumukad ka pag hinihimas-himas.
4: Oh my goodness. You guys are crazy.
0: Uy, ano yun? Ay, 8 minutes na lang pala. Matatapat na yung show natin.
5: Ang buki ko na kulay rosas.
4: Uy, binakita ko.
5: Pag-ihibas-himas.
1: Oh my goodness, you guys are crazy.
0: Guys, alam niyo ba yun si Meps? Iba yung kinahain yan. Ay, ano ba? Saan ba kumahain si Meps? Di ba sa Waxis?
4: Oo, sa Waxis yan.
0: Oo. Panya ni Kibuloy eh.
4: Itouch na siya ni Kibuloy.
0: Gogo! Gogo!
4: Sabi niya, he touch me.
0: Di mo may kanta si Kibuloy nun? Play niyo nga sa kule. Joke lang.
4: Manok, crispy pata at pansit. Oy!
0: Oy, Terry, ba't may Pornhub ka dyan?
4: Maxis naman yun. Maxis.
0: Maxis. Kumasta.
4: Maxis and license.
0: Oh, ba't na, oy, ba't ka naka-vibe?
4: Wow!
0: God! What the
1: hell?
0: Pre, ba't naman ganun yung audio? Oh, ganun yung audio, kaki. Pre, ang creepy, pre. Ang creepy, pre. Stop nyo, pre. Stop nyo, pre, Gogo. Ang creepy. Gago. Pero yung wild nun. Pero alam mo yung mas wild. Ang dami yung hinawakan. Ang dami yung ginalaw. Legit din.

0: Anong ginalaw?
1: Ginalaw? Oy, Terebi, anong ginagawa mo? Wala tong tumitingin kay Ana Ramsey to eh.
0: Ana Ramsey talaga.
1: Imagine yo, imagine mo to. Si Emet, ay si Emet, si Terebi, mahilig siya sa mga malalaki. Malalaking ano?
0: Proven yan, proven yan.
1: Malalaking ti, ay malalaking ti, tiya puta.
0: Hello?
1: Da, sabi ko mahal mo si ano. Di ba mahal mo si ano?
0: Si ano, yes, o si ano?
1: Si Lola Flora, yeah, yes, okay.
0: Oo, oh, ano, ano?
1: Yes, sabi mo, di ba? Ito yung mga mahal ni Yo. Si Dayon, si Jiwon ng Heart to Heart, si Yuna ng Eyelid, si
0: yung Yuna ng Eyelid, yes.
1: Yung Irene ng Red Velvet, si
2: kasi naman, Meps, kung sinabi mong
1: Lolo Flora ng ano,
2: di sana ngayon kami pumunta. Si Meps kasi tinatawag sa atin, di ba?
1: So, ganto, ganto. Since tape next week, gala na lang tayo, pre.
0: Saan kayo gagala?
1: Makati. Ang titi ko. Ay,
2: Makati. Oh,
1: oy, manilibre nga ako, nani.
0: Yun o.
1: Pero mag-update ako.
0: Ano yung tunog?
1: Ewan ko, gogo.
0: Ay, ba't katawa?
1: Tanya, play nga natin kay MSA yung ano, natutulog siya, tapos...
0: Ah, yun,
1: wet dream, yung wet dream ni MSA, gago. Naalala ko na naman dyan. Wah!
0: Wah, dito ba?
1: Ano sa tawa yun?
0: Kaksabas yun.
1: Wait. Gagawin yun.
0: Gagawin sa bali.
1: Pre, ito yung tayo. Pre, gagawin ito yata yung pililing mo kagabi sa ano? Sa ano yung FM?
0: Ah! Yung Totoy Abnoy.
1: Oo. Totoy Abnoy ang pota. Doon show sa TV5 yun? Ay,
0: Totoy Abnoy. Totoy Bibo. Totoy Bibo.
1: Ay, nako. Tatlong minuto bago magtapos ang The Dreamish Show. Sabi ko alam, si Edo Pintat nandito.
0: Susunod na ang Tita Meps Magazine.
1: Meron ba?
0: Totoo yun. Totoo yun! Tita Meps Magazine na, di ba Meps?
1: Ay, oo nga pala, Tita Meps Magazine.
0: Bakit tumoble yan? Bakit tumoble yan? Terebi ba to? OSB niya?
1: May ba?
0: Sa side chat. Sa side chat. Doble.
1: Ano to, may PG, may Terebi TV1.
0: May oras pa, natabunan pa yung LSS.
1: Baka, na, baka naka TBH.
0: Parang, uy, di kami ganyan.
1: Naka TTH, ay TTH. Okay.
0: Bakit kwento
1: na? Pausap na na nga guys yung show ni Meps.

0: tayo. Mali.
1: Guys. Nakita ko na lang.
0: Tara, play nga natin yung ano, clear ng Cool FM.
2: Yung ano, pasta may.
0: Hindi, eto.
2: Jaja ko ulit.
0: Ay, ito, ba't naman ganun yung audio?
3: DJ Honoray Remix.
0: DJ Honoray Remix.
2: Uy.
4: Kuya, may bastos dito, oh.
5: Cool TV now on test broadcast.
2: Ano doble?
0: Kuya, may nagja-jokal dito.
2: Akas na speaker na yan.
0: Tangina, daming transition.
4: Kuya, may bastos dito.
5: Cool TV.
0: Tangina, dalawa yung OSB nito. Okay. Ano tong nabawas ako? Theo? Mahal na mahal niya.
2: Sino? Tama. At yan na nagtatapos ang...
0: Hindi. Anong tatapos? 8.29 pa lang sa akin, no?
2: Saka 8.30 na.
0: Lapre, delay. Mali, advance pala. Okay, 8.30 na sa akin. And dito na nga pa nagtatapos
2: Tita ang...
0: Tita Beps, gago! Dito na nga ba guys, nagtatapos ang The Dreamy Show. Gago! Uy, ano yun? Oy,
2: Tita Beps na gag. Lama
0: pre.
2: Sinakita agad.
0: Tita na nga po. Uy, what the fuck?
2: Uy!
0: Dahil na mo, matabuti mo na ako. Dito nga po guys, natatapos ang The Dreamy Show at susunod na nga po ang Tita Beps Magazine dito sa Cool FM. Mapapakool ka dito.
2: Sorry po na program ang
0: Tita Beps
2: Magazine. Episode, anong very soon? Ngayon na! Susunod na! Anong very soon?
0: Susunod na!
2: Gusto mo tanggalin kita?
0: Gusto mo isunod kita? Ay! Oy, Terry B!
2: Sinabi siya! May sinasabi si Terry B!
0: Oy!
2: He loves Anna Ramsey!
0: Closing 3! 30 seconds na lang pre, mamamatay na tong PC ko!
4: Eto na!

0: Hits Magazine.
1: Oh,
0: ito man.

0: Oy, yun ang
1: gago, ulat na dito.
2: At mga kwentong itinago sa katahimikan. Matutunghayan dito sa ito ang confessions. Mga kwento mo.
1: Oy, matutunghayan ito ang confessions, gago.
0: Oy. Oy, oy, oy. Oy. Akala ko ba naman to yung play mo? Anong welcome dito sa Tita Meps Magazine. Kaso walang tipo na wala si Tita Meps dahil
1: sa si nagliligo live. Guys, si Tita Meps guys, nasa waxing pa. Yun nga.
0: Nag-live sa waxing. At kumain siya ng ano nga yung kinain niya. Yung ulam.
1: Ano? Buto.
0: Buto. Tangin na hindi. Anong iyan? Hindi po cool hangout ang napapanood nyo ngayon. Ito po ay Tita Meps Magazine. Kasama... Siyempre, hindi nyo kasama si Tita Meps.
1: Tita Meps, pero walang Tita Meps.
0: Maganda siya.
3: Inabandon ni Tita Meps yung show niya. Ay.
0: Oo. Pangalawang episode. Episode
1: parang inabandon si Ted ng tatay niya. Ay! Joke lang.
0: Uy, gago.
1: Gago, uy! Bakit?
0: Sen,
3: kung nanonood ka, huwag mo seryosin.
0: Di naman yun. Wala yan. Wala kayo narinig.
1: Walang tata! Joke lang.
0: Nandito tayo ngayon sa Tipos Magazine. And mag-isip kayo ng gagawin nating segment dahil wala ang host.
1: Yo, ay kakaldag live na live!
0: What the f- ano? Anong kakaldag? Eh, pag-usapan natin ang love story ni Terry B at ni Anna Ramsey. Yes. Sinot na niya ang ball. Sinot na niya ang boss. Okay. Sabi ko sa'yo, Therapy, pumunta ka na sa... Uy. Papapuntayin nyo na si Therapy dun sa may malaking bola. Alam nyo na kung saan yun.
1: Pre, balita ko yung malaking bola. Diba kinain na niya yan din, ni Red?
0: Oo, kinain nyo ni... Hey! Ayoko sabihin.
1: Kinain niya dun si ano, ah? Sino?
0: Si ano? Si Men.
1: Yay! Ando ba sa tricycle?
0: Ay, gusto nyo malaman yung story sa tricycle? Andun po legit, si Samet. At ang pinag-usapin nila ay... Oh, sige, ano yan?
1: Kami ni Yo nasa labas. Diba, tabi ng driver.
0: Yes.
1: Tatlo sila nasa loob. Si Mep, si Red, and siyempre, kilala niya kung sino yung isa pa.
0: Yes, sir.
1: Kamagsabi. Sino kaya?
0: Dapat niya talaga nandito si Tita Mep, kasi siya talaga yung nakakalam na istorya. Kami kasi ni TC Bewal, wala kaming alam. Doon lang kami sa may... Hello! Driver sa may motor. Baka nagkakaldagan na sila doon. Ay, hindi na ano kayo binumiyemi kasi may hubs.
1: May ano?
4: Dito!
0: Nagkakaldagan.
1: Yun.
0: Hindi kasi may hubs.
1: Kumikidlat na, kailangan ko na makauwi.
0: Lumalakas na ang hangin dito eh. So stay safe.
1: Uy. Yun niya eh, gago. Kailangan ko makauwi.
0: So yun nga. Stay safe sa mga inuulan. Okay, nandito na yung official title card at logo. Nandito, Meps Magazine.
1: Titi ni Meps.
0: Therapy, yun dito na sa side chat.
1: Hello, hakba!
0: Hindi lang laruan na yung title card. Wala nyo kung sino yan. Si...
1: Kunwari guys, ako si Stephen.
0: Sige, paano? Isa ka brand eh.
1: Yung hihingal.
0: Hinihingal eh.
1: Ganyan na ganyan si Mep, guys.
0: Gabi, oh. Okay, ER. Kunin nyo na yung log.
1: Sabi ni AJ.
0: Oy, oy, oy.
1: Sabi ni AJ.
0: Oy. AJ, ikaw ah. Mga ako ka. Uy, anong... Diba sinabi ka na ni AJ na maliligo siya?
1: So,
0: maliligo ngayon.
1: AJ,
0: digo
1: dive.
0: Yo, what?
1: Yo, what? Naliligo si AJ live? Yo, what?
0: Oh, sana camera!
1: Ay, na si Willy.
3: Oh, naliligo ako.
0: Sabi
1: na. Ay, no. Sana ng camera. Sa ulit. Diba, bang na, buksan ng camera. Kahit mukha mo lang, kahit mukha mo lang.
0: Yan.
1: Kahit mukha mo lang, pag mo na pa-item pa, gago.
0: Oo nga.
1: Sana mo lang.
0: Yung lock na lang.
1: Bawal na lang yung pakitang baba, nasa ay kung TV eh.
0: Oh, bawal gusto mong i-refill sarili mo sa Manila SDR, wag naman.
1: Ako nila magpapakita ng tita.
0: Uy. Sa Manila SDR pa talaga.
5: Okay, on mic na ang inyong lingkod, Tito Meps. Meps, kamusta dyan?
1: Mark! Ebi!
0: Meps, magta niya tayo, Meps.
1: Gago, may nagkakarera dito.
0: Beps. Hello, Beps. Beps.
1: Gago! Gago!
0: Beps.
1: Beps. Beps. Pag di ka sumagot, pagiging kayo ni Mido.
0: Beps. Beps. Hello, sige, Willie mo ito.
1: Sabi niya, ano?
0: Gabi, nooks na ka.
6: Hello!
0: Yo!
6: Hello!
0: Ito na ang inyong host.
6: Hello!
0: Makatapos lang yung kumaldag. Yay, naririnig ka na.
1: Hello?
0: Naririnig ka na lang.
6: Ito po ba yung earphone ko? Baka on mic. Please.
0: Ano, kinakain mo yung mic?
1: Paano kumakain ka na tayo? Kaliri ka naman?
0: Nakain yung mic.
6: Nandito!
1: Nasa
0: malamis
6: lang namin. Nasa malamis. Katalabas
0: kang
6: lang.
0: Sa
6: SM Nova kami ngayon.
0: SM what?
6: Saan?
0: SM what?
6: SM Nova. SM Nova.
0: Ah, SM Nova.
1: Ay, dayo.
0: Uy, malapit yan sa ano, di ba?
1: TV5, oo. Sarap na. Sarap lang TV5 to.
0: I know.
6: Oo, sarap ko na TV5.
0: Dapat nag-5 ka na dyan.
1: TT5? Anong TT5?
0: Bastos kami sa...
1: Iban na yun dito si Meps, iban na yun si Meps.
0: Meps, palag ka Meps sa show mo, may magliligo live.
1: Siyempre.
0: Si AJ ang magliligo live.
1: Yes, si John Leon Navarro, Minatosaki.
0: Yes, Minatosaki, sana.
1: Kasama nyo rin sana.
0: He loves Japanese, kaya mahal niya si...
1: Ano job? Anong job?
0: Japanese.
1: Job ba job?
0: Japanese.
1: Job nga, diba job?
0: Kasi gusto niya si Sana.
1: Si Sana. Si... Diba si Cairo may link din kay Sana?
0: Oo. Oh.
1: Uy, yan yung mortal niyang kaalaman.
0: Yan yung mortal niyang kaaway.
1: Ano nga nila yung show ni Mamon? Yung ano ng kontrabando? Ano yun?
0: Parapernalia.
1: Tara, ibalik nga natin yun. Ano?
0: Maganda gumaga, guys. Asian.
1: Pag may laptop na ako, balik natin yun.
0: Maganda gumaga, guys. Asian.
1: Ano na, balik natin yun.
0: Maganda gumaga, guys.
1: Uy, balik natin yun kahit once a week.
0: Once a week. So, example na ba? Try natin. Habang wala pa
1: si...
0: Habang wala pa siya.
1: Eh kaso, sino ang mga ano, anong graphics?
0: Wala! Tayo na tayo.
1: Pero tulungan niyo
0: ako. Sige nito.
1: Pagpayag ko.
0: Pagpayag ko ito lang tayo ah. Alam niyo naman siguro kahapon na may nagsialisan. Parang Papa Jack. Tsaka si Madam Cara. It's because dahil sa kanilang personal reason kaya sila umalis. At hindi dahil sinabotahin namin sila. No, no, no.
5: Hindi. Their personal choice.
1: Magkakantutan lang daw po.
5: Oh, kaya sila mali. Sinabi pa nila si Gab.
1: Teresa!
5: Oh, kami naman na bahala dito. Naririnig ka namin.
1: Traffic update, guys. Ito yung traffic update dito sa Cubao.
5: Di na kami nakikita. On mo, camera mo. On mo, camera mo.
1: On ko, camera ko. Sige, ayan, no?
5: Yan. Ayan na.
1: O, diba?
7: Ganda, may camera.
1: O, diba? Yes. Para papakita tayo ng titi.
5: Uy, yo, yo. Uy, naririnig ko yung shower, AJ. On cam, on cam, on cam.
1: Si AJ na nilibig.
5: AJ na siyan.
1: AJ, on cam, on cam. On cam,
5: on cam na.
1: Pre, pre, pre, may bago ng pangalan.
5: Patingin kayo sa chat kung gusto niyo ng on cam.
1: Yo, may bago ng pangalan sa ano, SDR. Alam mo ano?
5: Ano?
1: Maligo SDR.
5: Mali. Mali.
1: Maligo SDR.
5: Natasa ko sa mga ginagawa mo. Ang maligo.
1: Maligo SDR.
5: Maligo SDR. Yun no. Tapos mag-thank you na rin dyan.
1: Gusto mo gawin ko?
5: Uy, nag-on-cam na siya! Nag-on-cam siya!
1: Tayo na, dapat kasama mo kayo eh. Para may
5: pag-on-cam siya. Uy, nag-on-cam siya, man! Let's go! Let's go!
1: Gawin natin sa ano?
5: Nag-on-cam siya!
1: Bahit?
5: This is first time!
1: Bahit?
5: First time! Nag-on-cam!
1: Nag-open-cam siya!
5: Uy! Nag-on-cam siya, bro! First time sa team!
1: DJ Adaray Remix!
5: Remix! Dahil ano, habang wala pa tayong segment, magpapagtog na kayo ng mga budots, yung mga pinlay natin noon.
1: Gago. Hindi.
5: Magpa-party kayo dito. Dahil habang pinapanood natin si AJ Maligo.
1: Magjajokol tayo dito. Magjajokol tayo dito.
5: On cam ba? On cam?
1: Yo, what? On cam?
7: Gusto ko maligo.
5: Anong tapos na? Anong tapos na? Tapos na ang
7: maligo.
1: Hanap tayo ng ano. Pero nandito yung paborito.
5: Yung condom. ang random nung title card.
1: Putang ina mo ng condom.
5: Title card.
1: Saan yata sila dito?
5: Hello! Oh, ala, katulong namin dito. Lagay mo sa baba yan, Mips. Ay, Mips, tuloy. Terevi, lagay mo sa baba yan. Yan ang ating logo.
1: Tara, tanggit tayo. Tanggit tayo sa Sabado.
5: Live, magsusuot ng condom?
1: Lama, hanap.
5: Ah, hindi niya mahanap yung flavor.
1: Hindi. Yung kinakain ko.
5: Layout of kinakain mo yung condom?
1: Gago, hindi. Alam mo.
5: Akala ba yun? Hindi niya mahanap yung condom na kinakain niya.
1: Hindi.
5: Fuck you, nigga! Huwag mo nahanapin. Baka nasa mercury drug lang yun.
1: Ah, mercury drug? Sige, punta tayo dun.
5: Condom? Oo, maraming condom dun, uy.
1: Tangina mo, may chocolate ako sa bahay. Ba't need ko pa ng...
5: Chocolate flavor na condom? Uy.
1: Di ba may strawberry pa nga?
5: Oo. Oh. Yung strawberry flavor.
1: Sinabi ko yun na ano, 2 years ago.
5: Anyari na dun.
1: Okay, may pito kay AJ.
5: AJ.
1: Si AJ, tayo na nagjojo ko dito. Si Mep, nasa Waxis.
5: Waxis sa SM Nova. Yung parang bubong.
1: Malita ko si Mep, kinikilig kay Bido ah.
5: Uhoy! Left for real. May sinabi
1: ipasok
5: yan eh.
1: Ipasok si Bido! Wait. Wait lang, pangit pakinggan.
5: Wag, wag yun. Si Mips ang pasokan.
1: Ipasok
5: si Pito. Mali. This is the true story po. Totoong nakita na si Meps at si Mido. Meps, ang sabi niya ay no, sobrang nakakita.
8: Si Meps nun, di ba?
5: Ha?
8: Di ba nag-confess nun siya, no, Meps?
5: Oo. Oh. Yun nga nun, sayang, nasa loob pa kasi kayo nun eh. Ang wild nun sa labas.
8: Naalala ko, okay, mas wild yun nangyari sa loob.
5: Sa loob, yun talaga.
8: Yung nag-invert ako, tapos lumabas yung mga...
5: Bakit bago mangyari lang?
8: Lumabas ako mag-isa. Tapos tawa ng tawa
5: yung kami dun.
8: Makain dun. Hindi, as in tawa ng makain dun.
5: Si tawanan lahat.
8: Nanda, tatlong babae yun, gago.
5: Sabi ko doon. Ano na lang, lumabas na lang kami doon.
8: N-word ah.
5: Oo, oh, totoo yun. Totoo yun. Yung mga di naniniwala, totoo yun.
8: Next time nga ano, pag video-video tayo.
5: Kaya nga, sa ngayon talaga dapat talaga yung video yun nila.
8: Uy, ngayon Sabado yung, ano?
5: Yung kay ano, kay Mil, tsaka kay Meps. Sayang talaga yun oh. Sa utak ko lang talaga yun.
8: Tara. Samahan kayo ang Sabado. Since... tape yung vibe.
5: Yung,
8: unless, yeah. Unless may itbulaga.
5: Yun yun. Yun. Kaya AJ, nasa'yo ang kasagutan.
8: Mag-meet up tayong lahat sa Cubao, tapos gala-gala tayo.
5: Yun, Cubao. Yun, doon talaga, kaya ko.
8: Oo. Dami nga nangyari doon eh. Pati si Meps, ginawang... Ano yung escalator, gagi?
5: Naging gym! Naging gym, bigla!
8: Gano lang tapos yun eh. Pero gagawin si Meb.
5: Eh, feel malala eh.
8: Ang wild!
5: Ano yun?
8: Ito, si Hitler! God.
9: Hello! Hello!
5: Ay, nag-play na to, Fer!
8: Sino yun? Sino yung nag-play na?
5: Si
8: Mep!
5: Si Mep!
8: Hello!
5: Si
8: Mep. Yes or no, Mep! Yes or no! Yes or no! Dali, dali! Yes or no! Dali, yes or no! Dali, dali, dali!
9: Anong yes or no? Anong tanong?
8: Dali, dali! Sa talaga ako!
5: Pili ka muna!
8: Dali, dali! Mep! Mep! Mep! Dali! Yes or no! Dali, dali! Nasa labas ako! Ano? Dali! Yes or no!
5: Pili na mo!
8: Yes or no! Yes or no! Yes or no! Yes or no! Dali, nasa labas
5: ako! No! Yes!
8: No! Dali! Yes or no! Yes or no!
5: Yes, no,
8: yes.
9: No,
8: no. Okay, yes. No. Sasakin ng jeep.
5: Tangina, oh, diktador. Ano sa'yo eh.
9: Ano yun?
5: Hindi daw siya sasakin ng jeep. Kasi nag-no ka eh.
9: Hindi ko na yun.
8: Yes or no?
9: Na ano?
8: Yes or no? Yes or no?
5: Yes or no? Yes na, yes ka na.
9: Pag sinabi mong yes, anong yes?
5: Oh, sasabihin niya pag sabi pinili mong yes.
8: Sinabi ko. Yes or no? Dali. Sa labas ako. Dali.
9: Yes!
8: Yes! Magiging kayo nito. Yes! Let's go!
5: Ay, wow, Gabon! Confessions! Confessions, literal.
8: Malapit na ako sa bahay.
5: Maraming salamat sa sagot, Mips.
8: Maraming salamat, Tita Mep. At susunod na po ang pagtutan dito sa ulit.
9: Hello.
5: Yo. Kirinig ka, rinig ka.
8: Di ka rinig, Mep.
9: Hindi kami nito. Hindi kami
5: nito. Kayo.
9: Hindi nga.
8: Wala pa.
9: Kayo.
8: Hindi. Pre. Wala pa sila ni Mido kasi... nagde-date pa lang sila.
5: Uy!
9: Hey, ano ba? Ano ba?
8: Kinikilig ang bayag ni Mep.
5: Yeah, oh. Yun ang sweet. All right. Sweet talaga.
8: Sige, alam mo.
5: Ayun.
9: Hello.
5: Ngayon.
9: Plastic?
5: Eps, magiging kayo ba ni Manny Mido or hindi? Eps! Kaya na ni Mido, yes or no? Mukhang yes na siya. Nadid every glass if you snag off ng mic.
10: Kami pa't ka nag-off ng mic, Mips.
5: Feeling ko sinasagot niyo doon, oo. Kaya lang yung marinig. Si TCP nandun din sa loob ng Sogo.
6: Dapat na doon na, naka-headphone ako for VM, earphone ko, di ako makapag-mic it. Hindi naman ako narinig, kanina pa.
5: Medyo choppy ngayon, naririnig ka na.
10: Oh, naririnig ka naman.
6: Yeah, pa.
5: Tapos, yes or no?
6: Ha?
5: Yes or no?
6: Ano pag yes? Oh, yes.
5: O, sige. Magiging kayo ni Mido.
6: Yeah,
5: let's go!
6: No.
10: Ikaw na ba ang icing sa ibang babae?
5: Naku, yun na nga. Siya na yun, official.
6: No.
11: Team na yun.
6: No,
11: no. Hiyo chong yun. No. Momo chang. Sana chang.
6: Ang totoo. Ang totoo. Ano ba ka na totoo?
5: Ano ba?
6: Terby. Aking
11: kayo na? Oo.
6: Terby. Terby. Terby. Hello.
5: Oo, naririnig ka.
10: Naririnig ka nga?
5: Sabihin mo na.
6: At tanong kay Terby ko, yes or no?
5: Oh, Terebi, yes or no? Ano yun? Yes or no? Anong pa? Di pwede. Di pwede. Yes or no?
6: Ano, Terebi?
5: Pilipuy na ito sabi ni Terebi.
6: Ha? Ano yan?
5: Hello, ito ko may grave na yun.
6: Madali lang.
5: Iba na gusto niya.
6: Madali lang.
5: No. Ano sinasabi mo? Tinailan na.
10: Ano ka ba, Terebi?
5: Parang yung nasa Epstein Island, gagawin. Wala na siya sa vaccine. Sa Epstein Island.
10: Ano yun?
5: Mim, eh ano, Mim, yes or no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes or no, Mim? Mim, yes or no, Mim? Yes or no?
12: No! Yes!
5: Ni Terebi sabi yes!
12: Ha?
5: Sinabi ni Terebi yes! Ako!
12: No! No!
5: Kita-kita sa June 6.
12: Daya!
5: Kita-kita tayo sa June 6.
12: No!
5: Doon sa may malaking bola.
12: Good girl!
5: Yes, ako sabi niya, yes. Yes, no.
12: No! No!
5: Bumunta siya sa Polang Bola na Jumsik.
12: Polang Bola!
5: No!
11: Yo, loves, ano?
5: Uy. Uy, uy, uy, uy, uy. Wag ka magkalapag ng pangalan.
12: Di kayo niya.
11: Uy, ang atom na question. Ayun.
5: Ilan na yan? Inamin na ni MSA din.
11: Basta ang kay
5: Dayo. Ang random ng question mo, Mep.
11: Basta ang si Dayo.
5: Uy, uy, uy, ang Dayo.
11: Nayon, sabi ko, nayon.
5: Ah, nayon pa, nayon. Nayon sa akin, nayon.
11: Oo, pero Dayo, may kama yan, Dayo.
5: Mep, ano ko ayoko mag-break? Ayoko kaya. Ang oras ay alas 7 na ng gabi. Sige, magbabalik muna ang Tita Maps Magazine. Pagkatapos ay ibang paalala. Sige na, break muna tayo.
10: Magazine.
5: Bakit? Astral yun. Tita Maps tayo. Yo. Ito ang Maps.
10: Tita Maps Magazine.
13: 想买一个冰箱，这是为我特调的新鲜美味哦！丽蕾心动冰箱，现做就是新鲜，快 Seven Eleven 捍卫其享用吧！ 生活よオープン。ハーゲンダッツ。そのグリーンは上質の抹茶を惜しみなく。いざ、解禁。いざ、グリーンティー。クリスピーサンド、ザ・グリーンティー。抹茶。
14: 내가 시원하게 말해줄게. 듣자마자 차가워서 더위 순삭. 몸에 붙지 않으니까 시원한 바람이 왔다 갔다. 시원해서 소름. 시원해서 시원서커 K2.
15: V케어 들어보셨나요?
16: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. 트위스 어데이 미아르. 히딩 1메뉴만 하자며 밥 생각 없다며. 맞네. 그럼 마무리할까? 든든한 식사 후 가볍게 톡 털자. 마실수록 가벼워지는 티젠 콤부차를

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapambangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
1: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
0: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: At nagpapalika! Kasama. Walang kasama. Walang mep.
1: Wala si Mips.
2: DJ Irene Remix!
0: Special programming tayo ngayong Sabado dahil may umalis. 9:30 is Music Express and 10 PM Cool Hangout and 11 PM ang pinaka inaabangan yung school special. Yes, may D-School tayo kumaya.
1: D-School.
0: May D-School mamaya 11 PM dahil hindi daw magsashow sa MSX ng Sabado. On break. Yan. Sige, resort niya mamaya. So yun ang show mamaya. D-School 11 PM sa school hangout alas 10. Stay safe sa mga inuulan dyan dahil yun ah, daming sinet dito ni EJ na ano, dahil dem kumukulog at kumikidla sa ibang lugar.
1: Yes boss, weather update, okay lang ba boss? Weather update.
0: Yes, weather update tayo ulit, yes, yes.
1: Okay, important weather yan. Update. Medyo maulan ngayon sa Metro, sa NCR, dahil sa, I think this believe na trough to ni Typhoon Doming na nasa, Philippine Sea ngayon, dun sa Luzon area. And makita natin ngayon, kinukulog at kumikidlat ngayon sa NCR. Kalat-kalat to na kulog-kidlat. So, magdala
0: kayo. At kinakaldagan ni Meps.
1: Magdala kayo ng payong. At syempre, kung medyo matatalim ang kidlat, huwag muna kayong lumabas para di kayo matamaan. Yun lang ang ating weather update.
0: Maraming salamat, Kuya Kim. At, Kuya Kim. Kuya Kim, oh, Kuya Kim Dayon.
1: Kuya Kim Dayon.
0: Sa lahat ng nangyayari ngayon, sisihin natin kay Stephen. Ay, bali. Stephen, tsaka Maps. Dahil hindi siya nagsashow ngayon. Salamat mo to.
3: Kuya ni Kim. Ako nga pala po si Kim at
0: Gatwa ako. Tatagalan ko na to. Oh, di ba? Ako nga pala si Kin. Ay, pa-play nga nun. Tere B, kung meron ka nun. Sino kaya meron copy nun?
3: Meron yan.
0: Copy yung ano ha, yung Sid Panyawan.
3: Meron kanina. Delay.
0: You know. Pa-play nga ulit. One more. Dahil pag pinili niya yan, matatawa ang aking misis.
3: Sino si Lola Flora?
0: No. No. Si Joey. Uy, may nagawin ka. Sito. Uy. Ta, nakikita ka ba sa ano? Si Osi. Ah, narangan.
3: Wala nakita.
0: Buti konti lang.
1: Boss, issue lang ako ng correction sa ating weather update kanina.
0: Oh, sige.
1: Okay, correction. Localized thunderstorm pala. Naglabas ng thunderstorm advisory ang PAGASA.
0: Stated.
1: Moderate to heavy rains tayo with lightning and strong winds sa portions ng Zambales, Tarlac, Bataan, Rizal, Butlacan, Metro Manila, Quezon, Nueva Ecija within the next 2 hours, and nakakaapekto ngayon ng heavy to intense rains with lightning and strong winds sa Pampanga and portions ng Bulacan, Rizal, Quezon, Nueva Ecija and Tarlac na magtatagal ng 2 oras. So ingat-ingat kayo dyan mga kalamaw kung saan man kayo naroroon, magdala ng payong at again, kung matatanim ang kidlat, huwag na huwag na kayo lumabas. Yun ang
0: kung sino man ang mga nasa lugar niya, mag-iingat kayo. Oy, oy, oy. Bro. Ibang weather yan eh. Oy, dito umulan na. Umulan sa amin. So, yun. Mag-iingat.
1: May tahimik pa eh.
0: Ingat lahat. Umula na rin dito. So, Meps, anong meron dyan? Umula na ba?
4: Meps, ng kilig.
0: Si Meps kasi baka nasa ano to. Sa waxes pa rin.
4: Umula ng kilig kay Mido.
0: Oo. Ay, yung ano. Ano daw, may sinabi siya nun eh. Napakiramdam daw niya palagi, pakiramdam niya palagi na kasama niya si Mido kahit saan siya magpunta. Grabe yung pagmamahal yun, ah.
4: Kuha ball.
0: Kaya sabi ko sa'yo, Mebs, kung gusto mo yung isang tao, take a chance. Pag sinagot ka, congrats. Pero kung hindi, shot puno.
1: Omsim ay
0: Omsim. Yung Omsim na labag.
4: Ay, masisan mo.
0: Ang graphics na sinend dito ni EJ, ito yung mga botante na gusto si Lenny at gusto si Meps.
4: Yun.
0: Naka-pink.
1: God.
0: Grapya na lugar na botante na gusto si

0: Quinay.
1: Yes, oo, makasama nyo si Quinay. Batch 1, X Batch 2. Oo, love team. Daka, pinapabangan nyo na lang, no, panoorin nyo na lang as Fake Incubao. Andon si Quinay, andon si AJ Navarro. Yes, anong yes, tawagan man. Nyo? Anong tawagan nyo nun? Babe, di ba? Yeah!
2: Yun, oh!
1: Yeah!
2: Yun, oh!
1: Babe talaga. Yun, basta panoorin nyo na lang tuwing 8pm sa TBH, sa TBOK, at sa Kalamaw Channels.
0: Abangan nyo rin sila Yota Selena.
2: Yun,
1: yun. Hoy! Abangan nyo na lang si Celine sa Starworks, tsaka sa Vibe. O nga, no, wala pala si Selena kanina, no? Live, live pa naman. 9:15 na ng gabi. Oras na para mag-commercial break. Magbabalik pa ang Tita Mips Magazine.
2: Tita Mips Magazine.
1: POC na Jaja.
2: POC.
1: Cool FM. Number 1, South Mega Manila. Ako nga pala si Kin. Ay, TOC! Umula na!
2: Tulog ang TOC.
1: TOC, wag ka mag-focus kay Anna Ramsey. Bukas pa mapapanood ng Vibe sa Cool TV. Also, no, speaking of Anna, happy birthday kay Anna Ramsey sa akin ni Telemi.
2: Happy birthday, Anna.
1: We'll be right back.

0: Dito lang yan sa Sisig ng Ina Mo.
1: Nagbabalik na!
2: Asia's Dinner
3: Club!
1: Baby, my love!
2: May peanut butter at oyster sauce!
0: Kalukohan at tawanan!
4: Salamat sa isang viewer natin sa Fanmade Archive! Eh, okay, so yan.
5: I-prepare ko na siguro yung live ba yung satellite? Ano?
0: Minsan na komentaryo. Ito lang

0: 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
1: 진짜 열심히 살아요.
2: 낙바발릭 안. 이포 안 confession. Kasama si Tita Mebs na nasa labas daw ng SM Nova at pauwi na sila at kasukulukuyang kumikid lahat doon sa kanilang area. At kami muna daw mag-take over until the end of the show. O, patapos na rin tayo dahil susunod na ang Music Express. No? Kung sino may request dyan, mag-request na kayo. Special lineup muna tayo dahil wala pa tayong pampalit sa mga nawalang show. At yun, umuulan pa rin sa ibang lugar. Kaya mag-ingat-ingat kayo dyan. Yun ang usapang Call FM New Shows. Abangan ang W. Alam ko nakita nyo kanina yung W's commercial break. Abangan kung sino siya. Yun o. Wakdo. Uy, ba't may jong yan? Ba't may jong yan? Si Terebi, pagtingin na din kay Jong yun. Ako naman, Terebi, may Jong yun ka na, ha?
3: Kami ka, Terebi.
2: Ano ba meaning nun? Si W ay may gusto kay Jong yun or ang TOC ay may gusto kay Jong yun? Hulaan at wakdo. Wakdo. Tulang dilaw. Ayun, umuulan daw kila Mets. Umuulan ng kagwapuhan or kilig. Kilig yan. Umuulan ng kilig kay Mets. Anong

0: kapian yung kape.
1: Tama, tama.
0: Diba, Meps?
1: Meps, magod ka, Meps.
0: Ang lumabas sa 2D Lotto ay ang number 6 at ang pangalawang number ay 7.
1: Big 7!
0: Big 7!
1: 7!
0: Congrats sa mga nagkaya ng Big 7. Trip nyo yan, pero nanalo kayo ng 6-7. 67 pesos.
1: Tama.
0: 6-7 pesos, 6-7 yung tinaya. So, Mips, kung may pasasalamatan ka, anong sponsor? Mga condom ba yan? Condom, lubricant?
2: Borex condom, Diyos condom, Premier condom, Lamaw condom, ano pa ba?
0: Hotel Sogo, Astrotel, ano pa ba? Victoria
2: yung
0: Court.
2: Ano, pre, yun, yung Victoria Court, panera pa.
0: Victoria Court.
2: Pre, maraming ano hotel dun ka, ano ko ba?
0: Hotel, Anito Inn, ano pa ba?
2: Anong Anito?
1: Planet,
2: Hotel 88, pre. Ay, Hotel 88.
0: Hotel 88. Ay, Hotel de Luna. Hotel de Luna. Hotel de Asis doon, puta.
2: Anong Hotel de Asis?
0: Hindi nagkami ng Hotel de Asis.
2: Anong Hotel de Asis, pre?
0: Hotel de Asis.
2: Hotel de Everett.
0: Hotel, oh. Si Everett ang first, ano nila dun? Ang first client.
2: First customer, pre. Oh, pre.
0: So, yun nga.
2: Katakatama
0: Mark si Everett would like to thank TV5 Calabarzon Lottery powered by Blue Ridge. Calabarzon Lottery ba? Sino na yung mga nanalo dyan sa Calabarzon Lottery? Sino yung nanalo?
2: Si Lite Gabriel Almero.
0: Si Lite, magkano? 6-7?
2: Hindi, pre.
0: Ayun na yan.
2: 69.20.
0: In all out pa naman ng fishes, oh yeah, never forget.
2: Munti ka na makasuhan yun eh.
0: Sige, tayo dito. Ha?
2: Munti ka na makasuhan yun.
0: Oh, pre. Kung ano talaga, kung matapang ang fishes, oh. Kulong talaga yun. Kaso call out ang pinigay sa kanya.
2: Kasi gobyara na naman
0: kasi yun. Kasi yan, bakit kami galit dyan at bakit sila nag-shutdown? Hindi dahil... Kinaatake namin sila. Dahil kasi, po may incident sa Philomedia, ay, kung ano, Philomelodia, Philomedia tuloy. Eh, ano pa naman yun? Mali. So, Philomedia. Philomelodia.
2: Pre, iba yun.
0: Mali yun eh. Kay Angel Flores yun.
2: Ano Angel Flores?
0: Nilagay po yung Philomedia sa kanya. Nilagay po yung Twice sa Bini at SEC Network daw ang nag-handle ng Twice. Inaccurate
2: ito yung
0: info.
2: Malala. Ito yung malala. Bawal daw yung mga ano, hindi Pinoy sa show. Na. Sana no, yung event, ano
0: yun? Oo. Pero bakit sila nagpa-recap? At hindi naman Philomelodia ang nandoon. Hindi yun. Hindi yun. Kasi K-pop yun.
2: Ba't parang naalala ko na, no? Melon Awards.
0: Ano?
2: Yung Melon Awards. Di ba may ganun yun?
0: Melon Awards, oo. Oh.
2: May throwback. Yung mukhang kalala ko ni Ginaya.
0: Parang kala mo ano yung Mama Awards nagpakita ng Mix Awards, parang ganun yung recap.
2: Ano pa? Mix Awards? Nigs?
0: Ganun. Parang ganun.
2: Nigs?
0: Nigs Awards. Uy! 1 minute to go na lang at
2: tara, extend. Tara, extend. Like.
0: Extend kayo magkalita.
2: Tara, extend. Tara, extend do. Tayo mag-host.
0: Ayun na, pagod na ako.
2: Pagod ang titi ko. Pero kanina pa ako nag-host. Maano, oras ba?
0: Ayan, sige, ikaw wala mag-host.
2: Hoy, gag! Hindi, wag na pa. Tara, tapusin na natin, guys. Ay, di pre, si AJ na daw mag-show.
0: Ayun na, for weather report. Tsaka lotto draw. Hoy, asan na yung lotto? Extend natin 5 minutes. Weekend nyo sa akin yung lotto result.
2: Lotto result?
0: Sige,

0: extend 5 minutes, oh. Extend 5 minutes, extend 5 minutes.
1: Extend 5 minutes pa lang sa Lotodrome. Salamat rin ni Meps ang MSA Gatas.
0: Hello.
2: Eh, ito na. Lotodrome.
0: Hello, love you.
1: Dapat si AJ ang mag-announce.
2: Okay.
1: Yan na.
2: Loto, Loto.
1: Kalo Person Lottery. Kalo Person Lottery.
2: Kalo Person Lottery.
0: Kalaniga, yung lottery.
2: 4297.
1: Okay. Kung lumabas. Sa 60, Loto ay 5. 5, 4, 2, 9, and 7. Ulitin po namin 60, Loto ay 5, 5, 4, 2, 9, 7. At sa 3D naman, 3, 6, 5. Again, 3D Loto, 3, 6, 5.
2: 365.
1: And 2D Lotto is 9 PM draw, 16 and 14. Again, 2D Lotto, 16 and 14. In exact order pa rin yung lahat. At sa 655 at 642 ay walang nanalo.
2: Sarang itlog! Naman. Woo! Itlog!
1: Itlog! Dalawang itlog!
2: Dalawang itlog!
1: Dalawang itlog! Itlog! Itlog! Itlog! Itlog!
2: Itlog!
3: Ang programang ito ah! Ito yung PCSO Calabarzon!
1: Calabarzon Lottery.
2: Calabarzon Lottery.
1: You know, Blue Bridge ang libre promotion.
2: Salamat, salamat sa Lottery.
1: Calabarzon salamat lottery. Sa Calabarzon Lottery. Kahit taga Manila ko. Okay, so
0: apat
1: yun na.
0: Minuto, apat na minuto. Apat bago makalipat ang alas 9:30. 5 ng gabi. Ang programa nito.
1: Anong apat na minuto? Isang minuto.
0: Apat na minuto.
2: Loto, gan loto. Pabol gan loto. Sige. Itong number.
1: Ito na. Ang grand loto ay 19, 37, 21, 39, 9, and 22. Again, 19, 37, 21, 39, 9, and 22. At ang jackpot price ay 45 million. Walang nanalo dyan.
2: Walang nanalo.
1: Si AJ naman sa 642. Jay.
2: Okay. 642. Go. 642. 3, 21, 2, 14, 33, at 1 in any order. And ang premyo ay 10 million pesos na wala ding nakakuha.
1: Itlog. Everybody itlog. Sing. Everybody itlog. Sing. Yan na rin nalig ako sa background. Choose era, choose na.
2: Oops, oops.
1: Kumakabila eh.
0: No, 2 minutes. Pre. Walang nakakuha ng 642, di ba? Walang wala. Nakakuha. Pero, si Mebs, nakuha ang puso ni Mido.
1: Yay!
2: No, no.
1: Yun ang importante dyan, ang makuha ni Mebs, ang puso ni Mido. Di ba, Mebs?
0: Aki tayo.
4: Wow, wow, wow, wow, wow!
1: Yes. You would like to thank our Tapsilog sa kanto. Anong call hangout? Mamaya pa yan alas 10.
0: Sila so, salamat po lang rin po ang nagbenta ng condom sa akin at robots at drive max na hindi naman gumana.
1: AJ would like to thank Kisen Kombucha and yung ice cream ni Minato
0: Hagen Dats Hagen Dats
1: Hagen Dats yun naka Niar Niar
0: Niar Niar
1: saka
0: parang nag-N-word tayo parang nag-N-word tayo
1: Niar Niar hindi
0: yun N-word
1: Niar

0: Suspended!
1: Final episode na Double
0: Chucks! Second episode pa lang, final episode na agad, grabe.
1: Final episode na agad, suspended by Ecom. Yun o, sa angala ni Meps, nagpapasalamat kaming lahat sa mga advertisers at sponsors. Dahil ito yung final episode.
2: At panagalang Meps, ikaw lang mag-host ang show mo.
1: Ikaw na mag-host dahil delikado pag kaming tatlo. Okay, 9:34 na ng gabi. Sa ngala ni Mer, at dito si AJ, TCP, at of course, si Yo. Maraming salamat sa panonood ng walang kwentang show sa Punta Pen. Ito ang Kita Maps Magazine.
0: Tutuldo ka na ng Maps, Timido!
1: Uldo ka na yan! Salamat sa panonood ng walang kwentang show.
0: Sa Pepe.
3: Kuya, may bastos dito, oh. Jaja call.
4: Ina mo.
3: Ayan,
1: ako, kinuha kita, kuya. Ang lala.
0: Dito,
1: Pepe. It's my guy. Alala nito.
2: Tita, Pepe.
5: Lahat ng drama, tumanan, musika, at iba. Narinito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami para dyan. Saan man at kailan man, laging sumasahing papawid sa 99.

0: kasama sa tahanan ng bawat kalamaw, nananatiling number one kahit saan.
1: Anong sex?

0: Or dead air.
1: Mga tipe, welcome dito sa Cool Hangout. At si Mevs ang may kakalagyan

0: Hello, mic test, sound check.
1: Salita kayo.
2: Yo, mic test, 1, 2, 3, 5.
0: Hello. Hello, guys.
1: Mga daddy.
3: Di pala ako naririnig. Legit ba? Di ako naririnig.
0: Naririnig.
3: Kanina.
1: Oo, naririnig ka pa rin.
0: Rinig ka na.
3: Hindi naman ako si Meps. Pre, balita ko si Meps. Nabubulil ako. Kakasakay lang niya itong, big taxi.
0: Na
3: oh, sabi niya kanina yun, seryoso.
2: Tama.
3: 9:47 sinabi niya yun. Nag-TikTok si Don Sino. No way.
0: Iniwan lang.
3: Anong update? What's your update? That's Mike Everett Perez Arellano.
0: Na
3: ay, mukhang busy to. Ano yun? Pero dahil wala pa si Mex, AJ, ano nga palang update sa ating weather? Kinalda ka na ba?
2: Alright, ang ating weather update. Sa ating metro. Sobrang lakas pa rin daw ng ulan sa NCR, lalo na sa may bandang Quezon City. And mukhang tutuloy-tuloy ito dahil nga sa advisory na nilabas sa pag-asa kayo ng 8 p.m. So,
3: fake news! Din umuulan dito! Fake news!
2: Nakikita ko sa weather radar, pre!
3: Fake news! Din umuulan dito!
2: NCR! Yan! NCR na lang! Yan!
3: Ano ulit yung mga sponsor ni Sana? Again, that's...

0: Jab, JAP, jab. Jab on AJ. Ito, di ba AJ? No, there. Oh, get in there. Patrebo ba? Yung support. Patrebo ng mga support. Eh nga po guys, ganyan nga po si Yo pag nakita niya si Kim Dayon. Uy, wag mo isukin mo eh. Ganyan talaga guys, pag nakita niya si Kim Dayon, si Lola Flora, si Yuna, si
1: Chino,
0: si Ian, si... Bakit? Totoo naman, di ba?
1: Bakit naman may isa kang sinabi mali.
0: Kamukha ni ano? May kamukha doon.
1: Kamukha ni Bustoyo. Alam ko yan. Kamukha ni Bustoyo.
0: Uy, Kim Dayon. Mamaya may Jong yan.
1: Eh, Dayon talaga ako.
0: Ba't mukhang lalaki si Dayon sa ano? Right picture.
1: Dahil black ang background. Uy, si yun at ano?
0: Nandito pa si Chito.
1: Si Chito. De, nagchat-chat lang.
0: Kahit na lang si yun sa
1: Uy boss, wag kop yun.
0: Thank you.
1: Wag yun.
0: Thank you.
1: Hey, MSA.
0: Tayo mo lang si MSA. Naka-break kasi yung
1: naka-break.
0: Tinawag siya ni ano, Tita Marisa. Wala. Basta ang Simon Gayo.
1: O, si Carmen.
0: Anong Carmen?
1: Si Carmen ano sa ano sabi ko.
0: Ah! Gusto ni AJ si Queen A, diba?
1: Oo, tama yan. Si Queen A Mercado. Si Queen A Navarro na siya sa susunod.
0: Orly Mercado?
1: Queen A Navarro. Dev.
0: Uy, na Navarro?
1: Ano, ikaw kachat? Ako yung kachat niya dyan.
2: Ako yung kachat, ano, pre.
0: Mercado.
2: Ako
0: yung kachat. Dyan na yung Mercado. Dyan na yung Mercado. Uy, na
1: Navarro talaga yun.
2: Yo, what?
0: Dyan na yung Mercado.
2: Ay, dyan na yung Mercado. Sino yun?
1: Ay.
0: Dyan na yung Mercado.
1: Dyan na yung Mercado.
0: Dyan na yung Navarro Mercado.
2: Hoy. Chinese, ay.
0: Joke lang. Ano daw sabi siya?
1: Ang ganda ni Chewy dito. Ako kachat niya.
0: Parga, inaagawan ko ay Chewy.
1: Oo, inaagawan ako niya eh.
0: Pero tingnan mo yung ano, yung Cool TV ngayon. Ba't parang, ano, ba't parang may tulugan yung ano, background? Pero naging yellow.
1: Then, magkasing style. Magkasing style. Kaya yan talaga yung hangout nilaw.
0: Dilaw. Ah, dilaw pala tayo. Cory Aquino, Ninoy Aquino, Noemi Aquino.
1: Mga dilawan, tiyak kayo. Tiyak kayo mga dilawan. Magkita-kita tayo sa 2028. Sa 2028
0: tayo magkita. Sara, joke. Tara guys, piging Angela Flores tayo.
1: Mga napigyan kayo ng maleta. Mga may maleta kayong lahat. 2028 tayo magkita.
0: I-recreate natin. Gusto ko ipapatay si
1: Willing ba kayo mapatay?
0: Nang itis.
1: Ako. Ito. Gusto nyo bang mag-wait ng buhay? Para kay Day, Tara Umberte.
0: Paig ka pre. Paig ka. Well, yes or no?
1: No.
0: Ah. Hindi mo iligtas si Dayon pag na ano. Hindi mo pala iligtas si Dayon.
1: Maliligtas ko yun. Trust me.
0: Alam mo ba si Terebi? Malaki ang kanyang puso. Pag may malaking suso.
1: Tama sa kanyang kanyang puso yung puso.
0: Sino kaya yun? Pero yung mukha talaga ni Maxi tapos si MSA magkamukha sila.
1: Naalala ko na naman.
0: Seryoso, bro. Nag-lag.
1: Nag-lag.

0: ano nun eh. Stars nagpasimuno nun eh.
1: Oh, eh
0: magkamukha daw sila ni Ebes.
1: Magkamukha sila ni Ebes eh. Oo nga. Yung ano ba nga parang
2: na remake?
0: Sinabi ni
1: Pete. Ayan.
2: Sila na ba?
0: Hindi ko mahanap yung picture. Bali. Ayun.
1: Nag-lag niya eh.
3: Nag-lag.
1: Kumukulong ka dito.
4: Ako'y nasa kotse dahil napakainit na sa labas. Pero, nako, ha? Bakla!
2: Better be open mind and side chat. Open mind side chat, Better be. Na-open na ba? Ayun. Ito pre, eh.
1: Magkamukha sila. Ayan.
0: Pre, magkakulungan.
4: Bakla!
2: Parehas pa pixelated.
1: Happy birthday, bunga nga. Bunga nga.
0: Ba't mo ganun yung buko?
2: Pre, tatawa
1: wala, ka. Wala, magiging meme talaga yung kay Maxi. Ayaw lang yun. Magiging meme talaga yun. Nasa out of context page na yun.
2: Dapat yung frame, yung exact frame.
1: Yun nga. Nagiging yung game up.
2: MSA being freaky. Mukha ni MSA pag nakita niya sa kulo. Yo, love, ano, Kim Dayon. Ahan na lang, press Kim Dayon.
1: Alam mga agaw to.
2: Ahan na lang.
1: Mga agaw ah.
2: Sabi ko,
1: mga
2: Im Dayon.
1: Mga agaw.
2: Sabi ko, Im Dayon.
1: Mga agaw.
2: Im Dayon. Yo,
1: Jongyon.
2: Im Dayon. Yo, Jongyon. Mama Jang, Sana Jang, Park Ji Yo, Mina Jang, Kim Dayon, Son Jae Yong, Choo Joo Wee. Ah, dyan le, yo. Ay, mali, hindi pala kasama.
1: Park Jin Young. Pag Everett Perez sabi niya,
0: ano? Park Jin Young? Wait lang, si JYP yun ah.
1: Park Jin Young? nag-gets agad. Kanya naman may sinasabi ngayon, nag-gets.
2: Kano'n sabi niya, Park Jin Young? Park Jin Young pala.
1: Park Jin Young. Park Jin Young.
2: Ay, di ba mahilig si MSA doon? Sa Park Jin Young. Pero wala yung Park Jin.
1: Jin Young Park.
2: Nasa akin pa rin yung ano, audio ni Atina. Kumakanta siya.
1: Yo. Yo. Ay, oo, yung ano. Ano nga yung kinanta niya nun?
2: Ako'y alipin. Basta yun.
1: Ayun. Nasaan niya yun? Alam ko, meron din ako kami. Pinlay ko pa nga.
2: May natago ako.
1: Uy, you give it. Night and give it.
2: Ay, wait lang. Sige. Wait lang. Hanapin ko.
1: Hanapin mo. Hahanahin tayo ni Ryle Santiago. Ryle. Sabi ko ni Ryle.
2: Wait na, panginano. Mabahin. Ito yan eh.
1: Sila yung mga iyawan yun, Starus.
2: Ako, wait na natin yung tempo. Ay.
1: What?
2: Wait lang.
1: Enough ko na.

0: Irinig.
1: Oy, tinaig.
0: Siyang yakap ako'y nasasabik.
1: Oy, ito ka na.
0: Pagkat ikaw lang ang nais makatabi.
1: May sunog! May sunog! May sunog!
0: Malamig man o mainit ang gabi.
2: Ilaps na,
1: ilaps na.
0: Nais ko sanang iparating. Ikaw lamang ang siyang aking
1: oh my God.

0: Kasama natin si Mido Joyo De Asis. Si Joyo De Asis.
1: Si Goya.
0: Ano na naman, Joyo De Asis.
1: Si Go.
0: Ano?
1: De Asis.
2: Ang galing-galing ng Smile Radio. Ang galing-galing
0: ng mga tool jokes. Ang galing-galing ng Cool FM. Ang galing-galing ng mga cool jokes. Ang galing-galing ng mga music. Ang galing-galing ng Cool FM. Ay, mali.
1: Oh, yeah.
0: O ano, ba't if may gandong jingle tayo? Ang...
1: Oh, yeah. Hindi, si ang kakanta ay si Ate.
0: Uy, ali. Ang galing-galing ng... Ang galing-galing ng Jan Leo. Ang galing-galing ng Jan Leo. Ang galing-galing ni Ismita.
1: Ang galing-galing ni Jan Leo.
0: Ang galing-galing ni Ebien. Oh.

0: na pero si rejection
1: ano uy kumakulog dito uy magbreak na kayo 10:25 na
2: at pagbabay pa ang cool pagkatapos ng ilang paalala.
1: Oh my god. Ang galing mo, Bebs.
0: Ang oras.
3: Mome, pati anunika? Siyonan barami. Wata, gata. Siyoneso, surum. Siyoneso, siyonsoko. K2. Hiding 1메뉴만 하자며. Pop 생각 없다며. 맞네. 그럼 마무리할까? 든든한 식사 후 가볍게 톡 털자.

0: V케어 들어보셨나요?
1: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang Sarap Noodle Mi Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap Noodle Mi Goreng, pasayahin ang araw mo.

0: guys. What's up?
1: Okay, so next. We actually wait. Yes, baka mag-invest. Na mag-work na daw ako simula bukas. So, yeah, we might have to end the show tour. Sorry, come on. Pero, bukas, mostly, simula na ako ng trabaho. Let's just say, barista ako, isang kilalang pangalan. And, anong tawag dito? Kasi, mga 1 PM, mag-upisa na ako, actually. And, hanggang 9, yes, hanggang gabi yun. 9 PM? Wait, huh? What? Pero grabe, mo sila na ito sa bukas. Akala ko Monday pa, bukas na pala.
2: 8 hours ka din?
1: Yo, what?
2: I mean, 8 hours you. Of work.
1: Wait lang, di ko intensive energy.
3: I love Joey.
4: I love Dion.
1: Yo, may chubo ako, may tayo.
3: Love Dito.
1: Tama. Hi, hate.
2: Ano yan?
3: Joke lang. Pero, so, tanong eh. Ilang percent gusto si Mito?
1: Zero daw. Diba, map zero?
2: Wala. Zero ba, map?
3: No, ano ba yung Mido? Gusto mo talaga si Mido.
2: Hindi ko gusto si Mido. Ano ba?
3: Yay!
1: Girls. Hindi namin pa na nga.
3: Hindi.
1: Pero seryoso. Hindi. Seryoso.
2: Dinamin
1: ko lang. Hindi talaga gusto ni Mido si Mido. Hindi niya talaga gusto si Mido. Seryoso yun. Kasi sila na talaga.
2: Dude!
3: Eh, si Red Peggy, gusto nyo.
1: Sabisa.
3: Joey, gusto mo? Ay, yari.
4: Si JYP gusto na, pre. Kasama ko si Chubby. Ay.
1: Saan? Parang
3: itingan.
4: Mas ganda sa vibe.
1: Ano? Gag, mas ganda sa vibe. Lokalite nga. Kung ano? West ganda na may halong Mika.
3: That's Mika Lim.
2: Oo nga.
1: Red hair. Kailan mo yan sa TV, Vibe?
2: May ganito.
3: Welcome back, Vibe.
2: Let's go.
1: Ano G-spot? Ay, 5-spot.
3: G-spot. Katakaw, Meps.
0: Ano yan?
1: Pretend mo makanta. Ano masayaw yan? Masayaw yan, pre.
3: Toy dancing. O, oh, sige nga, sample.
1: Ano, ito yung siya nung ano? Yung thank you, thank you, thank you. Kaya hindi naman sa stars doon sa Jollibee. Yeah, thank you, thank you. Nakita siya nung Jollibee.
3: Nakita siya.
1: Paritlip na natin yung CCTV doon.
3: Pero
1: yun. Alam ko pati si Red ginawa niyo yun.
3: Silang dalawa.
1: Si Red Sopuan, si Starus. Nasa lapag. Dumaan yung ano, yung staff. Diretso sa, nakaluha ko sa amin tayo, kabalabasin. Tatawa talaga. Tapos nanonood pa tayo ng vibe na sa Jollibee.
3: Oo nga. Kamonitor pa. Si ano, Starro.
1: Yung pala yung pinapanood natin.
3: Ano kaya reaction yung lalaki din?
1: Nandun tayo. Diba nandun tayo
3: sa vibe? Oo. Ano kaya reaction ng lalaki din?
1: Anong reaction? Siyempre, napaintab kay Starro.
3: Ano, kala ko na in love.
1: Hindi. Uy, ano, therapy, di ba ginawa mo rin? May picture pa nga eh.
3: Sa CR. Sa CR.
1: Sopuan.
3: Sa pa nga therapy. Sa po galit. Ang galing-galing ng Cool
1: FM. Ano yun?
3: Nag-play ulit siya.
1: Ang galing-galing ni Jen Leo. Ang galing-galing na mga DJ. Ang galing-galing na Jen Leo. Ang galing-galing ni Chewy Bo.
4: Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Ang galing-galing na mga DJ. Ay, pe, balita ko matas na yun, Chen. Ay, ay, ay.

0: sige, ako gulo, word. Ang galing-galing ni Jaya de Asis, ang galing-galing ni Makay Biret, ang galing-galing ni Andadawa, ang galing-galing ni... Ang...
1: Forward ko
0: gano'n. Anong cute? Wala kayong nakita.
2: Nakita.
0: Bakit?
2: Na forward ko.
3: Ayaw.
0: Ano ba sinabi niya?
1: Wala, wala kayo na ba ito?
0: Ang cute. Ano meron doon?
1: Ang cute doon? Paano ang cute?
3: Sinang
1: cute? Ha? Huh? Ito, na-forward ko kasi yung nasa
0: chat. Ang cute.
1: Cute. Nasa chat to. Nag-react na ni AJ.
0: Ang galing-galing ni Mike. Ay, mali.
1: Wag.
0: Hindi ka na. Tara, gawin natin ano? Ang galing-galing. Mali. Ang programang ito, ating sa inyo ng Turing's Countdown. Oh my God, lakas ang kidlat. Pero mas malakas pa rin pag mamahal ni... Brian, lakas ang kidlat. Parang yung ano, pagmamahal ni Yung kay Lola Flora.
1: Uy. Ito ba yung cute na sinasabi nyo?
0: Ay, pre, papagpigin kita, madali lang gusto mo.
1: Ayoko.
0: Ayaw mo, papagpigin sana kita kay Kim Dayon, tapos kaya ano, yun na.
1: Oo, mukha yun.
0: Oh, sige, gusto papiliin kita. Ano, sino ba yung mga bias mo? Ah, ito na lang. Gloria Romero or Donna Flora?
1: Ah, sa sayo na lang yun. Dalawa.
0: Hindi, pre.
1: Yun, di ba?
0: Kay AJ na lang, kay AJ.
4: Si AJ gusto si Dayon.
0: Yo, what?
4: Chumi lang po ako.
0: So, hindi ka makakalimutan yung ginawa mo dun.
4: Sa ano?
0: Tara, uncensor do. Ba't mo kinakantot yung Nabli?
4: Yung what? Ano?
1: Yung Nabli na naman.
4: Na...
0: Tari ba natin? Di ba natin si ano? Si AJ. Hold na matagal. Ayun, lumabas. Aviator siya. Saan na yun? Baba. Disconnect, kick, ban. Ayun, ban.
1: Uy, ba't may NBA? Ano yun na yun?
0: Ano
1: sa camera. Ba't may nag-tudo? Yan yun. May double ako nita.
0: Anna Ray.
1: Kaya Anna Ray. Ako. Ay, meron nyo.
0: Pero ba't nasa langit?
1: Pero bakit malangit yung background?
4: Hindi natanggal yung background.
1: Bakit langit? Uy! Wag!
3: Abot langit daw.
1: Wag! No.
0: Wish ko lang.
1: Kasi nga taga GMA naman yung host mo.
3: Ay.
5: Macho Knight. Gago na, ano ka ba talay?
4: Gago
5: na yun.
4: Gago
5: na yun. Gago na yun.
0: Hindi naman yung 10
5: seconds. Nagkikita. Nakikita.
6: Sakatahimik. Matutunghayan dito.
0: Hindi naman nila kalan ako sinit.
5: Ako
4: I don't know. Kami sa kanilang show mo.
5: Mamaya.
0: Episode
5: 1 tsaka 2, wala.
0: Ganto ano, mag-open cam ka, tapos mag-thank you, thank you ka.
5: Magko-commercial break muna tayo, 10:46 na,
0: mag-commercial break muna. Walang commercial break, wag na mag-commercial
5: break. Wala ba? Siyado?
4: Wala. Pwede namin gawin yung 10:50.
5: 10:46.
4: Gawin namin yun.
5: Hindi.
4: Alam, go. Oo nga, ikaw, go. Try mo na.
5: Paano ba ito?
0: Dumbass.
4: Boy, telebi, wag may play. Target ako yung cursor ng mouse.
0: Ano yung
4: play? Yun, may play ko na yun. Hindi nga play. Hindi nga play. Terep delete play. Stop.
0: Ano yun?
4: Sino yung nag-react? Terep, sino nag-react?
5: Check ko nga kasi nag-react.
4: Sino yung nag-react?
0: Si AJ. Si AJ. Si AJ.
5: Wow.
0: Pre, paano ba yan? Kim Dayon, magiging Kim Navarro.
4: Dayon Navarro.
7: Nakita pa niya yung IG performance.
4: Same.
0: Huwag niya ipapakita kay Steven to. Thank you.
4: Wag.
5: Steven could never. TOC.
0: Kaya ni Meps yung ginawa ni Dayon.
5: No!
4: Kaya mga Meps.
7: Tama. Ganun ka.
4: Sa escalator.
7: Pambawi.
5: Ay, ito. Akala mo kasi, tawag dito, kumana kayo. Kaya, ano kayo mga babo? Kita ko. Ilang kwento.
0: Almost 4 hours na pala ako nagsishow. Ngayon ka lang napanis eh.
4: Nag-tether bigla after magsalita ni Mips.
5: Ano yan?
4: Nag-tether bigla.
7: Ano pa ito? 4 hours yung...
4: Oh, game na. Magkabasyal na kayo.
5: Okay, magbabay ko na kung nga. Pagkatapos na si Terebi ay nanonood kay Ana EST sa ibang... Pagkatapos ng ilang paalala.
0: Hindi.
5: Anong uchi?
4: Okay, nagbabalik tayo dito sa Cool Hangout. Tapos na po.
0: Ito nga po. Sino na talaga? Wala tayong... Hindi. Alam mo bakit? Kasi nagsitakbuhan yung mga sponsor natin nung narinig si Mep.
4: Kaya nga ayaw.
0: Joke lang.
4: Gawin mo na lang challenge.
5: So what challenge?
4: Kay Mido. Oo nga no, mag-joke challenge kaya kayo.
0: Sige, pag ginawa niya, bibigyan ko kayo 100.
4: May 16 dapat magandang 5 minutes. Okay. Dapat kayo nagkampi ni Mido, di kami. Di ako dapat eh, ikaw dapat best eh.
0: Bawang mga kaipo na daw ng pera.
7: Perfect.
4: So man.
7: Alam mo na kung ano gagawin ni Mips? Yung catch challenge ni Ena.
8: Paano yun?
0: Tapos pagkatapos nun yung boom pala ng Reserve Rapim, moto ng Itzy, Heavy Senerade na.
7: Gano'n maganda yun?
0: Kira yung momo.
7: Eto, eto, eto.
0: Kasi yun, mahilig sa Japanese.
7: Yan, yan Mercedes ko yan.
1: Uy, uy. Chiena.
0: Yema.
7: Hiling kaya kayo Mips.
0: Yema.
7: Madali na lang yung Mips.
1: Madali, yeah, ako nga madali.

0: BD. Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.
1: Ayun, yun, momo jam, sana jam, party yo, pina jam, sinda yo, sonde yo, tutu mi, yande yo, anina rin yun. At nagbabalik po ang kulang ngaw. Apat na minuto bago makalipat ang 11 p.m. at mahal na mahal, yo, fido, lockdown, ha?
2: Kulang ngaw.
3: Yes, go! Ay.
2: No, let's go. Sino yun? Sinun, let's go, ha?
3: Joke lang.
2: Hello. Ako.
3: Pwede magsalitin mo naman ako? Sandali lang.
2: Hello, okay.
3: Kanina, ako.
2: Hello, don't have to chat.
3: Hindi niyo ako nainig kanina.
4: You don't have enough load in your account to make this call.
2: Game.
3: So, hindi nyo talaga ako nainig kanina kasi nasa kanina, nasa biyaya ko, hindi ako makapag-type eh. Kasi ako pag-alala. So, dapat di ako magsusungay yun eh. O eh, wala pa eh. Hindi.
2: May balito ko special na isa.
3: Dapat di ako magsusungay yun.
2: Wala lang kami naririnig mo.
3: Hindi ko na yung kanina.
5: Yes, mahal.
2: Wala lang kami naririnig mo. Oo.
3: Ayan? Hello?
2: So,
3: hello?
2: Ayan, nakain na.
3: Hello? Kasi, kayo po na lang ako. So, ayun. Hindi mo lang ako ng telescope. Thank you. Kahit sa gusto na. Hindi pa ako edit. Dapat di ako tawag dito. Mag-show. Pinedit niyo ako. Ayaw ko sana. Nandun ako sa box kanina. Takot niyo ako pinedit. TCP na ba? Pero yun, hindi sa lahat. Pero this is the time naman to, pero tawag dito, nag-sig ko kay Cool FM, kaya hindi pa ako ready. It's either this June or July, magsa-start na ako ng show. No official, pero every occasional muna kasi, kailangan ko yung tamad siya kung paano ako mag-DJ dito, kung paano yung sistema dito.
2: Yung mag-joking pa kaya yung DJ, ano?
3: Pero so, thank you, PJs, kayo, kay
2: CP. Okay, thank you.
3: So, take over.
2: Thank you, dahil
3: next week,
2: final episode na ng Within the Box Magazine.
5: Thank you.
2: Final episode.
3: Hindi, sa susunod, kung ano yung tawag dito, next announcement, kung ano talaga, kaya na talaga ako gusto, magbiglaan, please. Hindi ko pa kaya. Dahil sa kanan natin, hindi ko pa kaya, kaya absurd ko muna. So, malami na tayo matapos, and susunod po, may sasabihin ako, Discord Special, este, Discord.
2: Wala.
3: Discord Special.
2: Susunod na ang Discord Special.
3: And dyan na kung nagtatakasatin ko lang ang for this day. Next week ulit kung meron. Huwag naman ako. Hindi ako dititanong sa magazine. Hindi ko pa alam ito.
5: Okay, next week dito na sa magazine. Dyan dyan lang.
3: No!
2: Okay, next week dyan. Dito magazine ulit.
3: No. Okay. Thank you, Teo.
2: No, I'll chat to mamaya.
3: Guys, maraming salamat din kayo kay ACPK80 sa pagsalo sa ating show. Thank you so much sa lahat na nakikinig sa atin ngayon. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Okay na. Yo, at
5: okay, Mebs, yung catch.
3: Go.
2: Ano yung thank you, go thank you, na. Thank you? Is boy, Mebs, at yung catch. Thank you, thank you.
5: Catch challenge.
2: No, yung catch. Catch na pa. Oh, yun na.
6: Hindi, nagtatanong si Atina, Ay, anong program na to?
3: Ano po, hangout?
2: Wala hangout.
3: Hanggang alas 6 naman na to eh.
2: Wala hangout. Wala hangout.
3: Hanggang 11 na lang. Hanggang alas to. Kung hangout
2: ito, pwede tapos na. Uy, pero... Wala hangout. Uy, tapos na.
3: Ano? Anong in-episode? Ano? This school special. Music hall.
2: Hindi
3: ako mahingan ang mic.
6: Pero si Steven talaga yun. Sinabi yun siya ni Steven.
3: Sino yung mahingan ang mic? Ayan, basta Tina, 11 to go. This school special. Since wala pa si MSA, this school special na lang ang healer for tonight. So,
2: DJ Anaway.
3: Musunod na. Musunod na. Babayuin na ni DJ Anaway.
2: Babayuin na, babay.
3: At this school special, maraming salamat sa pagsunod. And this is school hangout. Good night.

0: Masayaw juga.
1: Ele, tag-singko, tag-singko, imong naong singko.
2: Nagpo, ang buhasin na lang ako.

0: 92.5, tatlong taong kasama sa tahanan ng bawat kalamaw, nananatiling number one kahit saan.
1: Sex. Anong sex?

kaluluwa. Pagalingin mo rin ang mga may sakit sa puso. Tanggalin mo ang mga bana, ang mga bara sa mga ugat upang ang dugo ay tuloy-tuloy na dumaloy sa katawan. Pagalingin mo ang mga nagke-chemotherapy, mammogram, ang mga nagda-dialysis, ang mga may diabetes. Yes, Panginoon, walang imposible sa iyo. Naniniwala kami na sa pamagitan ng aming pananalig at pananampalataya ngayon, pamagitan ng aming pananalig,